0: baba wa tin be le orun adupe lowo yin we pe awa si waju yin ki se be ni kan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu olowa an bebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati eyi ti an ka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lori ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olowa wa an tesiwaju ninu eko wa loni an wo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wi pe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul apostoli eni ti a si loju eni ti a fi ranrun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o gaju awon angeli eni ti o gaju gbogbo eda patapata eni ti o je wipe oun ni ori ati oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni oun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan wonyi ko ye nitori be o ye ki a fete sile ki a fi esi oun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wipe bi ati le nka bi ati le nri bi ati le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimona nigbati eyin gbagbo won si we fun pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin won yi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbese aye opolopo wi pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori wi pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipase Kristi ki a kunku wi pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipase Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma bi opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wi pe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a n so fun awon wonyi wi pe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma n so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma n so wi pe o wa ninu ile a ma n so wi pe ti a ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi iwu nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigbati a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi Olorun ani lati koko wa si inu ile Olorun ani lati koko wa sinu ijoba Olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile ba kan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wipe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe ise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wipe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wepe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu se o fiyesi ohun ti a n ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kungun so wipe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wipe a so wa di ominira ese to ti nje gaba lori wa tele tele amu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketadinlogun nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi sori oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese irunupo ada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wipe Kristi ni o je olugbala re wipe bi olorun ba fe wo a ri Kristi ki o to ri a ri wipe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ore ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lowi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka
1: o sese ki ru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si okiruku bi enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wupe ijo wa nihi ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti a n so ti o ye wa gbangba ninu oro olorun ni we pe bi a ba ti wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wi pe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti a tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be ni kan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wi pe tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina orun apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wi pe opin otun ni yo je ti wa eti aba fi so wa sinu ina tele a o lo si orun rere bi aba so wi pe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wi pe opolopo ni o je wi pe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini ati mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma po won won o ma jaya nitori wi pe won je eni ti ko mo olorun ki a kon kon so wi pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori wi pe won ko ni agbara ti o wa ninu olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese ketadilogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o rehin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mopo aye la ma sato leyin a ko si ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lọlọrun eni ti ko ni Jesu o dabi opo ati asan ninu Johanu ori kedogun ese karun oni emi ni ajara eyin le eka eni ti o n gbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi aba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori wi pe a ni isokan pelu Jesu Kristi ninu Efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu a joko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi e ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti igba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa laini Kristi eje ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini Olorun le aye eni ti o ba wa laini Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lo Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Olowa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Olowa gbo ti a si mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamo ninu Kristi nin pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ki a wo kikun ti a ni ninu Kristi kikun ti a ni ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe pon omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga ni toto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigbati a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan na ni ki a to mo Kristi ki a to wa ninu Kristi Kristi je Kristi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin nigbati Jesu Kristi ti o ba obirin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi ye ke aka lati ese kepa Johanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re bẹẹli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi n bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mimu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin naa wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye naa ese ketala Jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orugbe yo si tun gbe sugbon eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orugbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki atomo Kristi adabi ladugo tabi bi garawa to sopo a koni iye a koni alafia a koni idariji a koni ireti orun a sopo a koni ebun orun ni igbese aye wa sugbon bi abati wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju pe a kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada se Kolose ori keji ese kewa o ye ki o yi o nisisiyi a se ti se yin ni kikun ninu re nigbati a ti wo inu Kristi nigbati a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigbati a ti wo inu Kristi ani kikun ninu re o gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi abagbadura bi abagbagbo bi aba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki nka awon ese Olorun po ki o le yi o dara dara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Olowa wa eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi

Peteru keji ori kini. Peteru keji ori kini ese keta ati ese kerin kari apejuwe kikun wa ninu Kristi. Peteru keji ori kini ese keta bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanpe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanpe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanpe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti anilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi abanpe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati pi won fun wa ninu Kristi tun wo le kan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese kerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iye biye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iye biye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri won yi wipe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun woyi won je ki o ye wa wipe tito wa o wa ninu Kristi wipe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wipe o wa ninu Kristi ki a konkon so wipe ohun gbogbo ti anilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan woyi ni ati pese sile fun wa nitori wipe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wipe ki a ronupada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye o wipe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wipe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo isodi mimo ni ati pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawlaw ninu Efeso ori karun ese iketadinlogbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe isodi mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wepe ninu Kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa wepe a le so wa di mimo bi abato Olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi aso fun a wepe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin Olorun yo je ti wa bi abato Olorun wa nipasẹ Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo pe nipa ina Kristi ni amuwa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun Olorun wi pe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba Olorun gbo o daju pe a o muwa larada bi o si je wi pe a nfe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa.

0: Orí 16, Rómù, orí 16, láti ẹsẹ 17. Ara, èmi sì bẹ̀ yín, ẹ máa ṣọ́ àwọn tí ń ṣe ìyapa àti àwọn tí mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn kọ́, ẹ sì kúrò ní ìsọ̀ wọn. O mọ̀ tí ó jẹ́ wípé kí a kúrò ní ìsọ̀ ènìyàn. Bí a bá wà lọ́jà, tí a rí wípé ẹnìkan wà nínú ìsọ̀ pẹ̀lú wa, wípé bí a ṣe ń tajà papọ̀, bí a ti ń sọ̀rọ̀ tí a fẹ́ tajà, ni ẹni yìí ni ó ń lé àwọn oníbàárà wa sá. Bí a bá jẹ́ ẹni tí ó gbọ́n, a ó ṣe ìsọ̀ tiwa lọ́tọ̀. Èyí ni Paul apostle sọ fún wa wípé ó mọ̀ wípé ó ń gbìyànjú láti dé ìjọba ọ̀run. Ó sì ń rí ẹni tó fẹ́ kọ ní ẹ̀kọ́ èké, tí ó fẹ́ gba ire rẹ, tí ó fẹ́ gbà á sọnù, tí ó fẹ́ gba àlàáfíà tí Ọlọ́run ti fún ọ, tí ó fẹ́ gbà á sọnù. Ìgbàlà ayébáyé, ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, èyí tí onínígbà tí a wẹ̀ ọ́nù kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹni yìí ó ń fẹ́ gba ìgbàlà sọnù lọ́wọ́ rẹ. Ẹ sì jọ wà nínú ìsọ̀ kan náà. Ẹ jẹ́ ẹni tí máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ tí máa fi kùlùkùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó ní ṣọ́ra kí ẹ kúrò ní ìsọ̀ wọn. Jẹ́ kí a kà á lẹ́ẹ̀kan sí, mo ń gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sí tábìlì ókan àyà wa, kí a lè sá fún ẹ̀kọ́ èké, kí a lè sá fún àwọn wòlíì èké, kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe gba ire ayérayé lọ́wọ́ wa. Ó ní ara, èmi sì bẹ̀ yín, ẹ máa ṣọ́ àwọn tí ń ṣe ìyapa àti àwọn tí mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn ti kọ́. Ó yẹ kí a bèrè lọ́wọ́ wa, ẹ̀kọ́ wo ni a ti kọ́? A ti kọ́ ẹ̀kọ́ ìgbàlà nínú Jésù Kristì nìkan ṣoṣo. Wò ó, ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run, ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Bí ẹnikẹ́ni bá wá nígbà náà tí ó sọ fún wa wípé orúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ìrobọ Jésù, tàbí ikú Jésù Kristì lórí igi àgbélébù kò tó fún ìgbàlà wa, ó ní kí a máa sá fún wọn. Ẹ̀kọ́ wo la tún ti kọ́? Àti kọ́ wípé bí a bá wà nínú Kristì, a di ẹ̀dá tuntun. Wípé ohun àtijọ́, èpè tí a máa ń ṣẹ́ kí a tó di onígbàgbọ́, ìbúra tí a máa ń bú kí a tó di onígbàgbọ́, ìkùnsínú àti odì tí a máa ń yàn kí a tó di onígbàgbọ́, àti olè tí a máa ń jà kí a tó di onígbàgbọ́, ìfẹ́ ọkùnrin ba ara ẹni jẹ́ tí a máa ń ṣe kí a tó di onígbàgbọ́. Ó ní bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristì, ó di ẹ̀dá tuntun. Àwọn ohun àtijọ́, ìwà ìrìn àtijọ́ wọ̀nyí, wọ́n ti kọjá lọ, kíyè sí, wọ́n di tuntun. Oníkaṣọ́ra o, bí ẹnikẹ́ni bá mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn ti kọ́, a kò ha ti kọ́ wa nípa ti ìsọdi mímọ́? A kò ha ti kọ́ wa nípa agbára ẹ̀mí mímọ́ fún àwọn tí a sọdi mímọ́? Tàbí kí ni kí a tún máa sọ nípa ẹ̀kọ́ wípé kò dára kí onígbàgbọ́ kí ó jẹ́ ẹni tí kóbìnrin jọ, tàbí kí obìnrin kí ó jẹ́ ọkùnrin kan kò kúnnu kọ́bọ̀dù kí a máa ṣí láti ilé dé ilé? A kò ha ti kọ́ wa wípé ọkùnrin kan, aya kan? A sì ti kọ́ nípa ẹ̀kọ́ àtúnṣe. Òní kí a ṣọ́ra, kí a má jẹ́ ẹni tí ń káàkiri, kí a má jẹ́ ẹni tí a ń fi afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbákiri. Ó ní kí a kúrò ní ìsọ̀ àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. Mo gbàdúrà wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ń kìlọ̀ fún wa wípé a ó jẹ́ ẹni tí ń gbọ́ràn. Bí a sì ti ń gbọ́ràn, ìbùkún tí ó wà nínú ìgbọ́ràn yóò jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a wo Hebrew 13, 9. Hebrew 13, 9. Ẹ má ṣe jẹ́ kí a fi onírúurú àti ẹ̀kọ́ àjèjì gbá yín kiri, nítorí ó dára kí a mú yín lé ọkàn lé nípa oore ọ̀fẹ́, kìí ṣe nípa oúnjẹ, nínú èyí tí àwọn tí ó ti ń rìn nínú wọn kò lí èrè. Ọ̀rọ̀ díẹ̀ tó fún ẹni tí ó fẹ́ gbọ́ràn. Àwọn bíbélì, ẹsẹ̀ bíbélì tí a kà wọ̀nyí, ó jẹ́ ohun tí ó yé ẹni tí ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run. oje eniti oye eniti oni igbala awon ojiyan won pa ara won run ni awon to man jiyan oro olorun wi pe se o je wi pe deeper life nikan ni ati le ko eko oro olorun se o je pe awon elomiran ti o nka bibeli se o je wi pe awon na o ni imo bibeli ni awa ki jiyan eko oro olorun ni a man ko awon eniyan a si nfe se o lore oni a fin soro olorun fun o o si ri wi pe inu bibeli ni ati nka wi pe bi a ba je eni ti o feran olorun bi a ba je eni ti o fe tele olorun bi a ba je eni ti o fe gboran eni ti o fe fi orun sere je leyin aye buburu yi wi pe ki a sora ki a ma kiyesara ki eni keni ki o ma se fi imo ati etan asan bi wa ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko ti aye eko aye wa ti ki se bi ti Kristi eje ki a pada si Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa ki a wo idakoro ti a ni fun okan wa ninu Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa nitori pe ninu re ni ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ninu Kristi oluwa wa olugbala wa oluso agutan wa ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara pipe ati ekun Kristi ni o duro gege bi idakoro fun okan wa dipo ki a ma fi ikolu kogba ero awon ti okan won ti poruru gba won soke sodo o ye ki awon onigbagbo simi ki won ki o si gbekele Jesu Kristi patapata ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ye ki o ye o we pe nigbati eniyan sobo nigbati Adamu ati Eva sobo ni ogba Edeni eniyan sobo kuro ninu ipo pipe ti Olorun da si o si sobo si ipo aipe eyi ti o ba ni ninu je gidigidi eniyan je alaipe nipa ti emi nipa ti iwa bi Olorun ati nipa ti ogbon ati oye gege bi eniyan ti sobo ni ogba Edeni lese kese ni Adamu ati Eva di alaipe ati awon omo ti a nbi nipase won ni won di alaipe ati awa papa ki a to mo Kristi le a di alaipe alaipe nipa ti emi alaipe nipa iwa bi Olorun alaipe nipa ogbon ati oye sugbon ninu Kristi ati nipase Kristi ni ati ni igbala kikun ohun lo so wa di pepe o fun ni idariji pepe o fun ni alaafia pepe o fun ni ekunrere ore ofe re o fun ni ife pepe ati agbara kikun ati ogbon ati ohun gbogbo lati le je ki aye ti isinsin yi ati aye raye ki o ni ere fun wa je ki a wo ninu Kolose ori keji ese keta inu eni ti a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí ó níbi àbáfẹ́ ní ọgbọ́n a sì fẹ́ ní ìmọ̀ ìmọ̀ tó lè ṣe wá láǹfààní ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ nínú Kristi ni a ti lè rí i kí a má ṣe fetí sí àwọn tí ó ń sọ wípé ọgbọ́n kan wà tí ó tún tayọ̀ tó wà nínú bíbélì kí a má ṣe fetí sí àwọn atanijẹ akónisìnà tí wọ́n máa ń sọ wípé ó ṣeé ṣe ní ibi ipò òkú tàbí ní ibi tí wọ́n ń sìnkú sí ibẹ̀ ni wọ́n tún ń lọ lóru láti lè ní ọgbọ́n kan tí ó farasin tàbí tí ó farapamọ́ onírara nínú Kristi ni gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ ni a fi pamọ́ sí ó ní kí a má tún rí ẹni tí ó ń lọ sí òkè òkun tàbí ẹni tí ó ń lọ sí aginjù tàbí ẹni tí ó ń lọ sí ìdí igi tàbí sí ìdí òrìṣà tí ó ń wá ọgbọ́n láti lè gbé ìgbésí ayé kan tí yóò rò pé ó dára onírara nínú Kristi ni a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí wípé bí a bá ti ní Kristi àti ní ohun gbogbo nínú Kolose orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún Kolose ori kini ese ikokandinlogun nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re didun inu baba wa tin be le orun ni we pe ekun ohun gbogbo niti idariji niti alaafia niti igbala niti isegun lori ese niti ife niti ori ofe niti agbara tabi ogbon tabi ohunkohun ti anilo lati le gbe igbesi aye ti o te olorun lorun o ni didun inu baba ni we pe ki ekun ohun dara dara gbogbo ki o le ma gbe inu re ki a to lo si ori ekun wa lati gbadura eje ki a wo peteru keji ori kini peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re o n so fun wa we pe gbogbo ohun ti o je mo iye ati ti o je mo iwa bi olorun iwa mimo iwa ododo iwa otito iwa fun omoleyin kristi we pe gbogbo re patapata le ati fun wa ninu olorun ninu kristi ninu ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ohun ti oro olorun yi nso fun ani we pe gbogbo ohun ti o ye fun wa lati ni idariji ese lati ni agbara lori ese lati gbe igbese aye iwa mimo lati gbe igbese aye ti o te olorun ti o wo olorun we pe a fun wa ninu kristi nitori be o ye ki a to olorun lo bi a ba ti je eni ti amusina nipa eko ike eko odi nipa asa aye ati nipa awon omiran ti ko ni lari o ye ki a to olorun lo ki a so fun pe ki o dariji wa ki a si se ipinu ki a so fun olorun we pe a ko ni sina mo we pe a ko ni tele ona okunkun mo bi o ba je eni ti o ti n tele woli eke ati eko ike ki o wa sodo olorun nitori awon nkan wonyi yo so di eni igbekun a o ko leru lo bi o ba joko sinu eko ike nitori be je ki a da oni ide je ki a gba okan re la je ki olorun fun rara re ki o fa kuro ninu awon nkan wonyi ki o je ti olorun lekun rere ki o si mo wi pe igbala lo nfe ni isodimo lo nfe ni agbara emi olorun lo nfe ni iwosan lo nfe ni tabi idasile itunisile lo nfe ni tabi omo lo nfe lati je ki o je ebukunkun ebi re tabi o fe ki olorun ki o bukun lona kan abi lona miran gbogbo nkan wonyi le a o ni bi a ba gbekele jesu kristi nikan soso nitori ninu re ni ekun iwa olorun gbe li ara iyara e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe ati ko eko a ti mo wi pe o je ohun ti o se pataki lati kiyesa bi a ti n kilo fun wa e je ki a gbadura ki a so fun olorun we pe a fe je tire e je ki a gbadura ki a so fun olorun we pe a fe ma tele imo ati otito ti o wa ninu ihinrere e je ki a gbadura ki a so fun olorun we pe gbogbo eko eke gbogbo eko ti munisina gbogbo awon woli eke olukoni eke awon iwe eke akon sile a fi won sile a jo won nina a si n fe tele oro olorun gbogbo nkan to ba yato si eko ihinrere ti a ti ko wa a fe ju won sile a fe tele olorun timotimo gbadura so fun olorun bi o ba je alailera bi o ba je eni ti a le tete yi lokan pada so fun olorun we pe o n fe duro sese o n fe duro ninu eko o n fe duro ninu eko ti o le se o pe se o ye fun ijoba olorun bi o ba gbadura ti o gbẹkẹle olorun ti o simile olorun bi o tile je alailagbara yo fi agbara fun o yo fi okun fun o yo le je ki o le duro sese ninu eko ti o ye koro Thank you.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Olorun wa. Adura wa loni ni wo pe e o ba wa soro. Adura wa ni pe bi ati wa so waju yin nisisin yi ti a fe je onje mi wo pe e o bo wa. A o si je ajeyo. Onje ye ti o fun wa je yo fun alagbara. Yo fun alore ofe. Yo je ki a le dide ninu ipa ati agbara igbagbo lati tele yin. Ati lati le sumo yin timo timo ati lati le je olooto si ohun gbogbo ti en ko wa ti en so fun wa eran wa lowo ke a ba le wulo ninu ijoba yin adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ke a shi bibeli wa si Matthew ori kerin Matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun ni ati nka o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan loni an so nipa titele Jesu titele Jesu on ti o se pataki ni igbese aye wa ni titele Jesu nitori wipe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ke a ma tele Jesu bi o ba wo ese ti akaye dara dara Jesu Kristi so fun awon wonyi wipe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan awon wonyi ti je apeja fun opolopo odun ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun lati ka nisisin yi nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jacobu nigba ti o ba won pade o ri wi pe won ti n de lati oru sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan o je wi pe ise owo won ko lere o je wi pe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbese aye won ni o so fun won ohun ti won le se bi won si ti se won pa opolopo eja o wa so fun won wi pe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa so fun nihin wi pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigba ti Jesu Kristi ti o soro fun awon omo ehin re o je ki o ye won wi pe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye timbo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiyesi dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri we pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye ti nbo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wi pe ede Yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon wonyi o se se afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni we pe o se se ko je pe awa fun awa papa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to n lehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri we pe nigba ti awon omo ẹyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi abatele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo laye o dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aban fe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi aban fe ki agutan jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu wa bi awa papa bi abatele jesu christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se n tele jesu enikankan ninu wa ninu aye yi ni a n tele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a n tele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa papa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele kristi iketa ibute awon omoleyin kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele jesu kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo jesu ki a to ma tele jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun ti o jale lati inu okan wa ye ki a se apere o seese awon ti o ma n poro awon ti o ma n tan ni je bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon wonyi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan wonyi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju
2: ki se wipe olorun ba won soro ki se wipe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wipe ohun to jade lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wepe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke mo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ke wa awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigba ti aborisa yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisa o wa so wipe ahabu yi o se ohun irira gidigidi ni tito orisa lehin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won lehin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisa imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wipe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lo olorun awon aborisa e ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo n ti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo n ti ogbon ogbon wipe ma gba fun obirin yen o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo n ti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo n ti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisa lehin nitori pe aya re ohun lo n ti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o n si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o n se ohun to buru niwaju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eni ama ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o sese kan si ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi e ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan boya won je gbajumo ninu nile iwe boya won je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won o mo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele e ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa won iwa won olowo be iwa won ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboam awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola eti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe e ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa ni hin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awa na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni toto sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a ngbadura fun wipe igbala ti Jesu Kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi kesimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran erobo abi Jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe an tele awon kefiri wipe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan ahan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon kefiri o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo kila nse o ye ke amo irin ti anrin o so wipe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon kefiri won to awon kefiri leyin o ye ki igbese aye wa ki o fi han wipe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu christi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon kefiri ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu christ npe wa o ni ki atohun leyin eje ki atun pada lo si matthew ori kerin ki awo ipe lati tele christi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki atele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki atele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki atele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki atele ohun eje ki awo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu christi so wepe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wepe igbati jesu so fun awon yi pe e ma to mi lehin o so wepe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wepe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki awo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu christi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile telemi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se o ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu christi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Thessalonica kini ori karun ese kedogun ekiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati ronupo ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a se ti ko ruko wa ninu iwe iye lorun a se ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti olorun je ki o ye wa ni ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo jesu kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a ntele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ti an ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ke fokan tan enikeni a o ti le gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe an tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba ntele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni ise ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya o n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu kristi leyin iwo ni o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o nso pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si nfi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona e gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wo pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le to ra won ninu ile e baba yawo tabi iya yawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olaso ya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je shokin se ti jesu ni shokin se omo alaafia ni se eni tin ja omo isu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti abawa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni a ri gege bi apere owo jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse eni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu christi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ruth ori keta ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si nki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan wonyi ti o ti npo si be ni ari awon tu je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o wa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan to ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n wa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti isorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele Jesu Kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin Kristi ki bi omoleyin Kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti a n gbadura si ni igba gbogbo ti a n tele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a o gunle ebute igbagbo wa nibo ni a o gunle re si ki a wo ebute awon omoleyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti o ni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni eyin so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti ohun ba se tan ohun yo pada wa lati mu wa lo si odo ohun ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejilelogbon numeri ori kejilelogbon lati ese ikokanla ni toto ọkan ninu awọn okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati jube lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun

0: a fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo we pe ki a ma tele olorun ninu ni ori ke ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefuni omo kenisi ati joshua omo nuni ni to ri awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa we pe ki a tele olorun ki a tele jesu christi bi a ba nso nipa ki a tele jesu christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wi pe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo si bi adura nitori wi pe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe ohun la ma so pe tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun ni kan soso ati ibi ti o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele jesu christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n hu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wi pe o n fe tele jesu o n fe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu christi o n fe ko aye sile ki o si ma to jesu christi leyin ba olorun soro ba olorun soro ki o pon ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to jesu christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adniseku lati le tele jesu christi titi de opin
1: Deuteronomy ori ikejidinlogbon yo si se bi iwo ba farabalẹ gbọ ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi lati se ase re gbogbo ti mo pa fun oni oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun oni ilu ibukun ni fun oni oko ibukun ni fun omo inu re ati eso ile re ati iru ohun osin re ati ibisi malu re ati omo agutan re ibukun ni fun agbon re ati fun opon ipo akara re ibukun ni fun o nigba ti iwo ba wole ibukun ni fun o nigba ti iwo ba jade oluwa yo mu awon ota re ti o dide si o di eni ikolu niwaju re fun o jade si o ni ona kan won si sa niwaju re ni ona meje oluwa yo pase ibukun sori re ninu aka re ati ninu ohun gbogbo ti iwo ba fi owo re le won o si bu si fun o ni ile na ti oluwa olorun re fi fun o oluwa yo fi idi re kale ni eniyan mimo fun ara re bi o ti bura fun o bi iwo ba pa ase oluwa olorun re mo ti iwo si rin ni ona re gbogbo eniyan aye yo si ri pe oruko oluwa ni a fi n pe o won o si ma beru re oluwa yo si so di pupo fun rere ninu omo inu re ati ninu iru ohun osin re ati ninu eso ile re ni ile ti oluwa ti bura fun awon baba

Baba fi bukun fun yin fun wa nuwe mimo ti oro yi a gbadura pe bi a tin tesiwaju lati ma wa oju yin fun ifese mule ohun ti a ti gbo ninu adura bi a ti gboju wa soke si yin awon ranse olorun osise ati okuluku wa gbadura pe e o dawun adura wa loruko jesu a dupe baba fun idahun si adura ni oruko jesu ni a gbadura bi a ti di oju wa ninu adura a fe so fun wa pe eso oro na a ti gbin a wo akoko yin akoko to se pataki wi pe eso yin yo dagba yo si so eso ni akoko yin ni to po se pataki wi pe olukuluku wa a gbodo se ohun to dara bi a ti to Olorun lo ninu adura wi pe oro ti a ti gbo ani se eso oro na ti a ti gbo pelu eko to se pataki ta ti ko lo ro yin yos dagba yo si so eso ninu olukuluku wa e ka de oju wa ka be si ni bo Oluwa soro wi pe oro yi ti a ti gbo o eso oro na a ti gbin a ti fugun re si ni gbogbo okan okan osise okan awon iranse olorun okan awon omo ijo okan awon oju tuntun awon alejo a fe gbadura wi pe oro yi yo dagba oro yi yo so eso yo fese mule yo serere lanu re gbadura si olorun wa mo fe ri en pe o n gbadura o je akoko to se pataki o fun olukuluku wa e je ki a ri pe a fowo to nipon owo kukudun mu eru ipo yohun to ba wa ronkun to ba le ma se o se pataki wipo gbondo tolohun lo ninu adura wipo ohun ti a ti ko eko lo ro yin oluwa yo lo oro yin lati mu itoni mu igbani nimoran mu itoni dagba wa olukuluku wa pe oro yi o ani bi a tin gbadura gan yo dagba si yo fese fi gbongbo mule to be ge ngba ta ba ko ni yin a o ko ni yin bi be ni ta ti sodo tun lanu re ki o gbadura si oluwa ni oruko jesu ni a gbadura lo wo ye ninu wa nuwe mimo wa o ni afojusun lori igbianju Saulu lati pa Davidin bayin ki o to gbianju yin ki o te pete yi ilara wa saju ipete ipaniyan yi a ri ilara ati owu Saulu ati Davidi won si niyi mo won awa lati gba ipo fun ohun ti a ti ri a se awari pe ilara ati paniyan owu ati eto lati paniyan alafo to wa laarin won ku pupo enikan ni pe mi o ni ipete kokan lati parakunrin mi tabi lati parabirin mi sugbon e to ku o gbodo ki sara nipa ilara to wa ninu re yen owu to wa ninu re yen nitori yala arakunrin re se ohun kan ti o se pataki ju ti e lo a wa so nipa ipaniyan bayi o a so nipa pipa ni bayi o sugbon a so nipa ona si ipaniyan ona si ipani ona si pipani ani se owu kekere to ndagba yen o gbodo gbadura oluwa gbogbo awon ohun to fara jo ewu owu ilara mu kuro parun ninu aye mi lanu re ki o gbadura si oluwa
Saulu gbiyanju o pete lati pa David o gbiyanju e. Ohun to mu ipani wa ni owu, ohun ni ilara. Nigba mi awon ma pariwo pe mi o pete lati pa nikan ni sugbon kini owu to wa lo ona niyan. Ohun ni ona si pani. Ona lati pani niyan. Ona lati pani niyan. O kan sele laarin Saulu ati yala o sele laarin wa yala ninu ekun tabi laarin awo akorin tabi asona eso nibi kibi ti awa a le je laarin okunrin tabi obin kan arabirin e wa ni anfani ju e lo ohun kan yen ba bujade e o se je eniyi o se je eniyi a o ti sumo o ti sumo ati pete lati pani ati lati pani run o le shawari wipe wo to shawari ninu bibeli o so nipa Cain ati Abel o so nipa Joseph atakun re o so nipa Saul ati David

ni oruko Jesu ni agbadura Saulu o gbianju lati pa Davidi Saulu eni famoyan Saulu eni ti o ni ebun o pete ati pa ni bibeli wi pe eni to ba ro pe ohun duro ko ke sara pa ba subu je ki ranse Olorun to ro pe ohun duro ko ke sara ko ma ba subu eni yi iba ti waasu fun Saulu Saulu ti ko si ni yi mo awa lati gba ipo iranse Olorun to ro pe ohun si duro ko ke sara ko ma ba subu bawo ni eni famoyan Olorun lo se le pete ipaniyan eni t'Olorun ti tun yan eni t'Olorun ti yan ipada seyin ipada seyin agbodo gbadura ani se gbogbo ipele ise ranse yohun idapojule ajere okan eni to ro pe ohun duro iranse Olorun to ro pe ohun do ke sara ti ma ba subu Saulu okuna gbadura lo ro yo o ni subu lanu re ki o gbadura Olorun orun pe o ni subu o ni gba ohun ti a n pe ni owu ati lara yi ko gba yi e kan ti wa pada seyin lati ma wo ona lati pa eni famoyan Olorun okunrin lobirin bi tire o ni pada seyin o iwo o ni subu o gbadura so fun Oluwa.

0: Amen.
1: Awa ni de do sibe ba o ti to Olorun lo ninu adura. Mo fe ki a de oju wa ka lenu wa ka fi buku fowoko Oluwa ni wo ojo ara oto yi ojo ti Oluwa ti da wi pa o yo. Ninu wa yo dun ninu re. Mo fe ki o lanu wa wi pe mo wa laaye laarin awon kan ti oye Oluwa lo ro ye. Je ka dupe fun ijo wa. Je ka dupe fun baba wa ninu Oluwa. Je ka dupe fun ifihan oye oro Olorun ninu ijo wa. Je ka fi buku fowoko Oluwa. Je ka gbadura fun wa koko bi eye. Wi pe ni bi gba ki gba ta ba ko ajo ko Oluwa n bukun fun wa. Ni oruko Jesu ni agbadura amen. A fe gbadura ka so fun Oluwa wi pe ohun gbogbo to Oluwa tin ko wa ni iye ori ofe lati je oluse re gbogbo lere Olorun ti a ti ka ti a ti salaye fun wa yo wa si muse ninu aye wa lanu re ki o gbadura si Oluwa. Ni oruko Jesu ni agbadura. Amen. Akoko fun idamewa ati ore. Mo ka ninu Korinti kini ori keji din ni ogun kerin din ni ogun ese keji pe ni ojo kini ose rokun mu asi nu sura ni are. Ebe Oluwa ti se ipinu fun ko ma se si kojo ngba ti mo ba de ohun ko ohun to ba mu wa lati bukun fun Oluwa ninu Gẹbi idamewa ati ore je ka na soke bi a ti jo gbadura sin baba wa ati Olorun wa fi bukun fun ko mo yin fun ibukun aye te fi fun wa to nje aye te fi fun wa gba ta ba sodo yin a ko wa lati fowo fo wa a wa pelu kekere iya ati ife nipa mimo riri yin agbadura pe Oluwa e o gba lowo wa ni oruko Jesu. Je ki a lo fun imugboro ijoba re loruko Jesu. A dupe ni to pe ti dahun ni oruko Jesu ni agbadura. E je ka fi sinu apo ti awon adari wa gbe koja ki a si tesiwaju ninu emi adura. Bi o ti fi ore re sile doju re ki Oluwa so pe lo ro yi o. Oluwa yo fun ni ba pade to lagba ninu oro re iba pade to ni tumo ti o so odotun iba pade ti o so aye re ti o yi aye re po po Oluwa yo fi fun olanu ki o gbadura a wa ni yin fun ifowo kan Oluwa gbadura pe Olorun oni le okoja

0: It started with a prayer.
1: O bere pelu adura ase ewu na wo lati ko ni ile Africa ina na nbe ko seni to so mu lati dawo do lati orilede Nigeria o kure koja okun lo si India gbogbo awon eyan duro si Pakistan lo si Pakistan ni bi tawon eyan ro pe ile ko ni si lo si Atlantic lo si Canada USA ni bi gbogbo lo si bi lo si down East Asia si Philippines lo si Thailand anigba na lati be lo ti do pinle aye Australia ni bi esokun Fanuela ni Zealand ni bi ti o ji ko si bi to jina rere ko si eni ti a ko le dodo re ni bi bo ti o ba lo o fi ami sile awon ojun fifola awon aro awon ese to won dide awon ti a ti ni opopolopo wahala ngboro awon ti a ti fi mi okukun de won mu larada e bi to ti tuka won wa papo awon odo ton ti jogonu tu won ko fe gbegbe aye mo won wa okan to ti sonu asawari e eleyi ni ko le se bi ko se latodo olorun o foran han o si fa han ni bi gbogbo arin gbogbo enu ona si se o si pe be ni ko si daudo lati ma so be o ni pastor dr wf kumuyi omo odun 84 o si tin se si waju o si wa su si be o si luwo nu oko ojo ofurufu si be o si lo soko o si duro ni waju orilede ki n se ni to po fe se sugbon nitori ipe olorun ti o wu to ngbona ninu okan re n se nipa ipa eniyan sugbon ore ofe ore ofe olorun looto ni to wa lori eniyan looto ni odun marun seyin olorun fun ni ase lati lo si gbogbo orilede lo si gbogbo eya ati si bi gbogbo fo idodun marun yi o njo looto si gbogbo oro na to nso ko padanu orilede kan ko si gbagbe gbogbo leri kokan ko fi gbogbo oko kokan sile to kigbe pe fun odun marun ise ami odun marun ise yanu odun marin olorun to npa oro re mo gbogbo igba gbogbo eleyi ni oro tito tumo si lati May 27 ti day 31 a wo apapo ni bi gbogbo ni platform ati ni bi gbogbo lati jayoyo ase olorun ni bi gbogbo agbade awon onigbagbo yo sele ni ojo kokan din ni ogbon lo si bi gbogbo ti a o si ko eko igbagbo ni okan gbogbo irilede awon odo yo se ayoyo ijolo to olorun ni ogbojo osu karun ati gbogbo awon iran yo ni fo ba pade olorun ninu aye re gege bi ti tele mi o fe ki o wa lode akoko yi mu awon eniyan re wa nitori ede ki n se ajoyo lasan sugbon le je ri odun marun ina wa lati jo ajoyo pelu wa odun marun na wa ni yi to si jolo to si nlo o si wa sin si ona olorun looto o si n se looto sibe o se looto ni isin yi o si tun ma jolo to titi aye bayi ehun elo tolorun ti pese sile ranse olorun to pe iranse ti olorun lo lati fowo kan million eniyan o wa ni yi dide ejowo lori ese re pelu ola pelu oyin pelu ikan to lagbara lati ki iranse olorun ti a ti pese sile sile pastor dr wf kumuyi.
2: Okay, hallelujah. Mo ki gbogbo akabo sisin akanse yi loni ni oruko Jesu. Mo si n gbadura wipe agbara to se pataki latodo Oluwa yo si mi le olukuluku wa loruko Jesu. Mo si n gbadura wipe oro ti Oluwa ni fun enikokan wa ni pataki pe oro na yo se aye re nire ohunkohun to si le je ipenija ninu aye re wa segun loruko Jesu. Oluwa yo si mu o wa si oke giga o ko ni ri bakan na mo ki o to bo se wa o ni ri bo se wa sinu ijosin yi oke giga ni wa lo loruko Jesu. Baba, a dupe lowo re. Ki se pa a dupe lowo re nikan a yan a wa fun o a si gbadura pe ki e ba wa soro ti o fun okan kokan ni isegun loruko Jesu. Ko ni si ailera kan ti o sekun. Ko ni si ohun ti ko pe kan ti o sekun. E fun olukuluku ni agbara lati gbe igbe aye asegun. Adupe Oluwa fun idahun. Ni oruko Jesu ni agbadura. Anwo Samueli ori kejidilogun lati ese ikesan. So Lucy fi oju ilara wo David lati ojo na lo. Saulu fi o se ojo wu David lati ojo na lo. Anwo Rome ori kedogun lati ese ikerin. Rome ori kedogun lati ese ikerin. Nitori ohun ko hun ti a ti ko tele ako fun kiko wa pe nipa suru ati itunu iwe mimo ki a le ni ireti. Opo igba la ma npadanu ohun pupo lati nu awon ese iwe mimo ti o da bi pe a mo duju duju ati ri Samuel kini ori kejidilogun ati lo si ori kokandilogun. Mo fe toka si awon eniyan meta nibe ti ori yi so nipa won. Saulu, Jonathan ati Davidi. Davidi o wa di arin gbogbon tori pe o ni ibasepo pelu enikokan won pelu Jonathan o ni majemu pelu Saulu o ni ifaga gbaga pelu ohun fura re o ni imulokan le pelu Olorun o ni gbekele oye leyi gbodo ye wa pe akoko majemu kan wa laarin Davidi ati Jonathan. O ti mo itana na. O je majemu ti ibadan re. Sugbon ni oye ati wo Jonathan to nfi aso ileke ti omo oba re fun Davidi ati wo Jonathan to fi da toni ida to fi nsegun ida to fi nbori ati wo Jonathan to fi ohun gbogbo to ni fun Davidi boko si idapada ki leleyi tumo si Davidi o so wi pe nitori pe adamaje mu yi papo o ti fi aso ileke re mi na fi temi fun o ko se be pe o ti fun mi nida o ti jade to fin jade to fin segun ota emi na da pa ma se ma san pada emi na fun olohun ti mo ni ifami ororo yen ti mo ni atagbara ti mo ni ki iwo pelu ko le ni ohun gbogbo mo ti ni ifami royan ti o so mi di oba to nbo mo yonda leyi fun o agbodo keko ni ha mejeji Davidi Jonathan ko si idapada laarin won nitori pe Olorun o yan Davidi lati joba a si le fi eleyi ka fi ranse selomi ka gbe fun elomi awon kan ko wa nu aye wa ta le fi fun awon elomiran idire ti awon ologbo hun di a fi so wi pe e lo ra ororo fun ara yin a le fi igbala ta wa ni fun elomi iwa mi mo so mo ta ni a le fi fun elomi ifa mi royan ko se fi kamuti wa fellow me Paul apostle ta yan ni pataki gege bi apostle fun awon kefiri o feran peteru peteru ati paul won feran ara won ninu igboran si ase oluwa paul sugbon awon nkan wa ta le mu ita ni ka fi fa won elomi paul o mu ipe ati ise ranse re si awon kefiri ko fi le peteru lowo to na oye gbodo yi wa majemu be ni awon nkan kan wa ta le mu ita ni ka fi fun elomi laarin ara wa arabirin ati arakunrin bi won jo n gbe papo won wa n gbadura fun fe olorun arabirin bi wa sawari ife olorun wi pe arakunrin lagbaja ni o si ti n gbadura o si ti n gbadura ko ti ri fe olorun bi gbadura ko ri fe olorun a de dagbaju bi lo ore si ni won bi o le so wi pe mo fe ran arabirin bi arabirin a ju dada arabirin a si ju mi lo o en to si dagba ohun lo ye ko koko segbeyawo to ti o ba tete segbeyawo ewu ati bi mo le wa mo si ranti pe Jonathan ati David wa papo be ni a omo mi obirin awon kan kan wa ta le mu ita ni ka fi fun elomi o le so pe tori mo feran e tori pe bi o se feran mi to kan wa si sopo o le ko wa gba okunrin ti olorun ti fi fun emi bi be ko bi olorun ba ti fi ite fun David o le fi ite yi sowo si Jonathan lona kona niti orilede niti laarin Davidi ati Saul laarin Jonathan majemu ni ifagagbaga ni laarin Davidi ati Saul niti Saul Davidi o san nti Saul nse fun niti Saul apo o se leyin fun mi o se won akoko kan wa de ti Davidi wa nibe ti Saul si sun to sun fonfon okan ninu awon okunrin Davidi si wi pe a ojo ti re re ojo na re to ti nduo de ota re re o ohun lo wa ni kawo re yi to ba e kan li wa so ko ti lo niyan o ti oko si igbesan ohun ko ton ba se ikolu to ohun ko waye tabi ninu ibini to ohun ko ma sele oye fe yi o wi pe Davidi o gbesan fura re tori na ko ni gbe owo re le eni ami ororo oluwa se mo le so fun o pelu wi pe Davidi o ni ibasepo pelu ara re pelu ara re ojo mo o mo eni to ba je ninu lohun ni yo fi ohan lode ohun to ba je ninu yo mu ko le duro bo se ye ko duro ni ti ara re oni mo lokan le imo lokan le Davidi ati Jonathan majemu fun Davidi ati Saul ifagagbaga ṣugbọn fun Davidi ati Davidi ti inu ninu ara e imo lokan le ko si faseyin ori awon kan wa ton ba ri pe nija kekere won a bere si di alaare ninu won Olorun won a bere si faseyin won a pada won le subu mi o ni le tesiwaju mo nitori awon ipenija wa ro pe ipenija Davidi o wa fun osa atoru ni ori ngba ti Saul n lepa e o ko lepa e ninu ilu nikan o tun lodi ilu pe ka sa le mu okunrin yi ka segun e ka si pa okunrin yi ba ti subu sugbon ko je alaare ko si wa si kan ninu re to so wi pe o to ge kile re di wa laaye mi ko si ero pa kapo kuso ninu re pe ngba tori po mo ko hun ti ati yan ohun fun ite nigba to ba mo pe ayan fun ite pe agbara to npa ni mo ifayara to ye ko ni o mo o si mo ipe olorun lori aye re ohun ko ohun to ohun ko ma sele laye ka re oni je alaare ibasepo re pelu olorun o je ti igbekele o ni igbekele ninu olorun pe oluwa ni oluso agutan mi emi ki yo se alaini ohun eni ti o joko ni bi kokon ga ogo yo wi pe oluwa ni apata mi oluwa ni bi sadi mi oni gbekele ninu olorun ni ti David pelu olorun ko se pe ko ma faseyin ko ma shiro ti tele pe tele ri mo ma ngbagbo mo mo ko to ye kin duro fun re sugbon wo nti mo la koja bayi ko wa yi imu lokan re idani loju re ko ma yi pada wi pe mo gba eleyi gbo tele sugbon mi o gbagbo mo bayi eleyi ni pe ka ma shiro e laarin David ati Olorun ko si pa nshiro e bi mo ti le rin ni afonifoji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan nitori ti iwo wa pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu ni tuto ire ati anu yo ma to mi leyin lai fi ohun ti Saul n pete pe ati nta won ore Saul n se sibe ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi yo si ma gbe ile oluwa lai lai idire ta fi n wo akori yi loni titesiwaju lo si ibi giga lai fi ti isejoba onikupani ninu aye pe ninu aye owu ati ilara sibe a nigbagbo ninu oluwa pe olorun wa lori ite pe ohun gbogbo ta ti ko nipa mi yo wa si imuse idire ta fi n tesi waju lo si ile giga a si n gba itesiwaju otun lojojumo be mo n gbadura bi mo se n lo oluwa fese mi mule li lo si ile giga nipa ijoba to n pa nirun to wa ninu aye nko oluwa ju eleyi lo pe ta ba ri pe Kristi wa legbe wa o n gbe ninu wa o si n dari loju ona na ma tesiwaju kristiani ologun a o tesiwaju lati ma yan lo tori pa ni igbekele ninu olorun a ni imu lokan le ninu ara wa a le dojuko ifagagbaga pelu Saulu nitori yo si fi majemu to ye pelu Judas ibi to ye nkan meta la n gbe yewo akoko lilo siwaju pelu titesiwaju re koja owu ati aran kan ninu aye ikeji ikoro ti owu ti o n so ni di alailagbara lai nironu ninu iwa buburu iketa asotele ti a muse lai fi owu lati odo lodi si mesaya pe akoko lilo siwaju pelu itesiwaju re koja owu ati aran kan ninu aye ese kesan ori kejidilogun o ni Samuel kini Saul si binu gidigidi oro na si buru loju re o si wi pe won fi egbarun Saul si jowu si fi oju ilara wo Davidi lati ojo na lo ese kerinla David se ologbon ni gbogbo ise re Oluwa si wa pelu re o ti ni yipada okan ati dari ese re ji ati so aye re dotun bayi o wa ni ati olorun o mo wi pe olorun lo lugbala ohun o mo pe olorun la lati leyin ohun o mo pe olorun ni oluso agutan ohun o mo ofin olorun o si fi ofin olorun o gbe ka waju re o ni ofin olorun wa ni waju ohun nigba gbogbo ati nitori eyi o n gbe nipa oro na nitori eyi o n fi oro na si ise ni bi gbogbo ohun to mu ke eyan di ologbon ohun to mu ke obirin tabi okunrin di ologbon to mu ke omo olorun di ologbon ohun ni oro olorun lai se oro olorun oru ogbon wo wa so ku wa so ko wa ninu re lai se oro olorun wa o ni yato si awon elomiran sugbon nigba ti oro yen ba wonu re to si ngbe nipa ilana oro na to si nlo nipa awon iliri oro na to si ngbadura nipa ohun ti oluwa ti fi fun o bo ti se iliri fun o ninu oro na o je igbe aye ti o fi oro olorun se arin gbugbun re to ni ya so tun sabi so si o ni ya sibikibi oro na lo fun wa logbon iru ogbon yi lo mu ki agbe igbe aye asegun lori ohun ko hun ato ohun ko hun ti o le dojuko wa weseke dogun 15 nigbati so lori pe o hu wa logbon gidigidi o si beru re ogbon yi ti o n gboran si oro olorun ogbon yi to n gbe nipa oro olorun ogbon to n gboju fo ohun ko hun tabi ohun yowu ko je to wa laye ka re ti o si teju mo oro olorun lati gbe nipa oro yi nigba gbogbo o gbe nipa imolara re o gbe nipa aye dayida o gbe nipa eru eniyan tabi atileyin enikeni o gbe nipa oro oro na eleyi ni ohun ti yo mu ki olorun wa pelu re awon ota re yo si beru re wesekerin di logo 16 sugbogbo israeli ati juda si fe dafidi kini di re nitori pe a ma lo a si ma bo niwaju won wese ogbon ese ogbon awon mo alale filistini si jade lo o si se leyin igba ti won ti lo David si huwa ologbon ju gbogbo awon iranse Saul lo oruko re si niyin jojo wo Samuel keji ori keta ese ikerin ori keta ese ikerin oni ija si wa laarin dile Saul ati Davidi Davidi si di alagbara si Davidi ka wa nbi eni wa di alagbara si loruko Jesu ile Saul si ndi ala ilagbara ese kini ori keta ni Samuel keji ohun tesi waju Davidi ntesi waju o tesi waju pe eja wo nkan meta nibe iwa si ologbon ti okunrin ti a fi agbara kun fun ise iranse ikeji ohun ni iwa si ti aye iwa si ti aye ti awon ojowu eniyan ninu aran kan awon eniyan ti won ti tara wo fun aran kan awon eniyan ti won kun fun aran kan awon eniyan ti won fi gbogbo to je gbogbo ero won ero aran kan ni okan won ti aran kan ni gbogbo ipete won ipete aran kan ni nitori iwa owu ti aran kan yi eleyi o nipa lori iwasi won won je ni aye won se ni iwa bi olorun iwa re ni yo fi han boya taye ni o abi ti olorun bi okan re ba ti wa ninu owu jije ti owu jije ti kun okan re o yo nipa lori iwasi re yo mu wa lo nipa lori ise re yo nipa lori ise owo re yo nipa lori gbogbo to nse iwasi ti aye ti awon ojowo eniyan ninu aran kan iketa ikoro ti owu ti o nso ni di alailagbara alai ni ronu ninu iwa buburu akoko iwasi ologbon ti okunrin ti a fi agbara kun fun ise iranse ti a fi agbara kun fun ise iranse aso fun wa ni Samuel kini ori kejidilogun ese ikarun o wi pe David asi ma lo si ibi kibi ti Saul ran a ma huwa ologbon ali yo se onigbagbe eyan ko gbagbe ohun to ti ko awon iwasu to ti gbo ko gbagbe e adura to ti gba ko gbagbe e ifareniji to ti se si oluwa eni yi o se onigbagbe ti ifareniji re pe ohun yo ma gbe nipa oro to ohun ti ko ngba to wa si gbangba tabi ngba to de ado awon aladugo e tabi nigba to de bi oja tabi nigba to de odo Saul ko gbagbe ohun gbogbo to ti mo eleyi lo mu wa je ologbon so ran to ba ran ti oro olorun nigba gbogbo ninu ile oran ti oro olorun nigba gbogbo ti a ba pari ijosin eleyi ni o se ologbon a ti so fun wa wi pe ohun wo ogbon ologbon Saul si fi je olori ogun o si dara loju gbogbo awon eniyan ati pelu loju awon iranse Saul ogbon awon Tesalonika kini ori keji lese kewa eyi ni bi awon eniyan to ti ni igbala won gbe nigba to mo pe Oluwa wa pelu won ori keji ese ikewa eyin ni eleri ati Olorun pelu bi awa ti wa laarin eyin ti o gbagbo apostoli ahuwa woli ahuwa evangelist ahuwa oluko oluso agutan awa pelu gbodo huwa awon to mo wa to nba wa gbe nile awon eyan ni bise awon eyan to ni ibasepo pelu wa awon eyan to mo wa bi apostoli to npe wa ni woli to npe wa ni ajinrere to npe wa loluso agutan oluko oro na igba gbogbo ton ba ri wa wa ma ri akole ti afojuri ta ko si iwaju ori wa pe a wa wu wa eyin ni eleri wa ati Olorun pelu bi awa ti wa laarin eyin ti o gbagbo ni mimo iwa ati ni ododo ati ni ailegan eleye ni ọgbọ́n ojúlówó onígbàgbọ́ tòótọ́ Jacob orí kẹta oriketa ise iketala 3:13 tani ologbon ti o si ni imo ninu yi eje ki o fi ise re han nipa iwa rere nipa iwa tutu ti ogbon beni kan ba je onirele oniwa tutu ti o si mo ko won o je nkan kan bi ko se nipo ri ofe olorun to si fi ara re han ni pelu iwa irele ati iwa tutu yi pelu iwa pele yi koni ore oni jo ti agberaga ise ti ise re koni fi han pe ohun je oga lori awon to wa laye ka re ipo to ni koni wo opolo re lo in to ti se to ti gbese koni wo lori koni je ni to n gbagbe wi pe a pe ohun jade lati nu ere fo wa yo wa leni pele jeje sibe eleyi fi ogbon han wese iketa di logo 17 sugbon ogbon ti o ti oke wa a koko mo ohun akoko ni pe o je toju lowo ogbon iwa fofo ninu okan iwa fofo ti gbe aye ti ede ninu irisi re ngba to ba njade o njade yo wo digi yo ri pe kosi igberaga kosi si ti se lati lo den ni keni wo pelu ogbon taye ogbon toke akoko mo aso fun wa wi pe a si ni alafia oni ani ipamora ki si soro lati be o kun fun anu ati fun esorere lai si egbe ati lai si agabagebe ese kejidilogun eso ododo ni agbin ni alafia fun awon tin sise alafia eleyi ni ogbon to fi han wi pe ati wa pelu oluwa oluwa si wa pelu wa nitori pe oluwa ki ba awon agberaga rin awon alaimo awon alaisododo awon ti ko mo to ba fun wa logbon rara ogbon to fun wa lati je ka je mimo ni lati je eni to lalafia ti o ni je pe awa la ma ma sokufa wahala ija ati bi ati fakaja o ma rorun lati be ikeji iwa si ti aye ti awon ojowu eniyan ninu aran kan ti aran kan yi won ka wo Jacobu ori keta lese kerinla o wi pe sugbon bi eyin ba ni owu kikoro atija ni okan yin e ma se fefe e ma si se seke si otito ohun ti Saul nini yi o ni owu kikoro ninu okan re ija lodi si omo eni to je ire fun orilede ti o si mo ti o si wa ibi leseke edogun ni ogbon yi ko ki se yi ti o ti oke wa sugbon ti aye ni ti ara ni ti emi esu ni eni to mo ba se pete ibi eni to mo bi a se mu ibi wa lodi si eni ti o lese lodi si eni to lere lodi si eni to nso eso nile na ni ayika iru ogbon be o je ti aye iru ogbon be o je te temi esu iru ogbon be o je ti ara lese kerin di logun oni ni bi ti owu ohun ija ba wa bagbe wa nibi ti ohun ija bagbe wa nibe ni rudurudu nibe ni rudurudu ati ise buburu gbogbo wa ise buburu gbogbo wa ise buburu gbogbo wa bi eniyan o ba payan boya nitori pe anfani o ti isi sile ni bi okunrin kan ko ba je oniwa ipa ninu ibinu ko onirunu boya nitori ko ti raye lati se be ni sugbon bo ba ni owu gbogbo abajade owu ati ilara o wa nibe nitori pe ko ti la anfani lati fi won si se ni bi solu to ba laye ki ba ti pa Davidi tori owu yen wa nbe nibi ti owu gbe wa ati ija iru eni be pe o le so pe Christiani ni mi mo ni so di mimo oro enu lasan ni iru iso di mimo to ti jodanu niyen to kunrin yen o si mo owu ija o ti gba aye aye n to pe ni iso di mimo yi iwa bi wa nibe iwa ipa wa nibe o so fun wa nibe lese kerin di logun 16 oni tori ibi ti owu gbe wa ni gbogbo ise buburu yo wa a so fun wa ni se ori keje ese ikesan ori keje ese ikesan awon baba nla si se ilara josefu won si sa si jibiti o ilara na la ri nbe ngba ti lara wa gbogbo ise bi yo tele o le se awon miran nitori owu ni o le ta awon elomiran nitori owu ni o le paro lodi se awon elomiran gbogbo iwon yi o je abayori owu gbogbo iwa idi baje ye ni owu o so fun wa ni Rome ori ketala ese ketala je ki a ma rin ti a ba ti datu bi ki a ma rin rin titọ ki a ma rin rin titọ se a ti yọnda aye wa fun oluwa e je a ma rin rin titọ nje a n jeri a n kede wipe aje ọmọ ọlọrun e je ki a ma rin rin titọ ija akẹkọọ bibeli ni wa akẹkọọ bibeli a sọ pe a fẹran bibeli a sọ wipe a n pa ọrọ ọlọrun mọ sinu ọkan wa bo ba jẹ bẹẹ ni e je ki a ma rin rin titọ nje a jinlẹ ninu ohun ti se ti oluwa nje a jinlẹ nipa tẹmi to ba jẹ bẹẹ je ki a ma rin rin titọ bi ni ọsan ki se ni irede oru ki se ni imotipara ki se ni iwa eri ati wobia ki se ni ija ati lara bi lara ba wa a orin irin titọ bi ija ba wa a orin irin titọ ese kerinla lese kerinla sugbon egbe Jesu Kristi Oluwa wo ki e ma si pese fun ara lati ma mu ife kufe re se ninu iwocho re ma se pese fara to ba se pese fara won yan ma se fe kufe tele o ni bo se irisi re ma pese fun ara bi a ba so wi pe arin rin toto ninu ise wa ka ma pese fun ara o ma binu tabi a mu o binu ma se pese fun ara lati mu ife kufe re se awasi iketa ni ikoro ti owu ti o so ni di alai lagbara lai ni ronu ninu iwa buburu solo wa di eni ti o ni ronu ko ni ohun to to nilo ko le gbe igbe aye ire nipa oro olorun owe ori kerin le logun 24 lese ikini ori kerin le logun 24 lese ikini iwo ma se ilara si awon eniyan buburu be ni ki o ma si se fe lati ba won gbe be eyan ba jowu to ni lara to je pe owu lo lo gbe wo bi ewu ma fe lati wa pelu ru eni be ma pinu lati wa pelu won boya fun gba die gege bi ore ma fe lati ba won wa titi ninu igbeyawo won a pa ye irerun won a pa orun won a mu owu ati ilara won won a ko ba e ibenu atelu ni to ma se si awon elomiran won a ko wa sori re o ni seto igbeyawo pelu ojowu eniyan ti o ni gbala ti ko lododo ba jokunrin ba jobirin gbogbo igba ni wa ojowu wa ninu oro re ise re owu lo nru soke iwo ma se ba won ma se lara awon eniyan buburu be ni ki wo ki o ma si fe lati ba won gbe lese keji o wi pe nitori aya won n gbero iparun ara won gbero iparun eti won si n soro iwa ika awon koko keji ni bi koko keji ibere ti o lewu nipase owu ati iwa buburu ni ilari solu o n dogbon o n pete

ki wo ki o ki o si ma ja ija oluwa o ma nya lati ma daruko oluwa ogun yen ki se temi to oluwa ni sugbon nitori so lu wi bayi pe ma se je ki owo mi ki o wa ni ara re sugbon je ki owo awon filisini ki o wa ni ara re ko fe pa sibe na o si ju esin lu o tu ju esin ni ori kokandilogun sugbon we o ba okore yi ko le pa nigbati esin won re o ba pa ti oko oko awon filistini yo pa nigba na ma ran pada ko lo ba filistini jagun ki se pelu akoni filistini kan so sugbon pelu opolopo awon filistini wo wa dai te kan ma fun on ni omo obirin mi lati fi saya awon ojowu eni awon ika eniyan won fi nkan lo wa won se ko fun iwa ibi ati owu in to fi nlo wa yi ki se pelu ododo o lewu wo nkan meta nbe akoko ohun ni etan ninu eto igbeyawo fun okunrin ti a njowu re tani yen David ni ohun leni ta jowu e gbogbo igbese a njowu re gbogbo aseyori to se ajowu re okunrin ti a njowu re yi Saul fe seto igbeyawo fun boya odo si ni o ki lo wa lokan re so David odo ni o o ro nipa igbeyawo so ti gbadura o a ti gba eto ni sodo eni keni bi mi ro nwo ran lowo ma fun olomo birin mi o si gbogbo etan ni lo fi seto igbeyawo yi e okunrin ta njowu re ikeji ohun ni ewu sise etan ninu yiyan fun eniyan ninu fife fi etan muni ninu iyawo gbogbo awon to yiyan fun awon eyan ninu igbeyawo leyin igbeyawo ni ba gbe won ni si nibe pelu e to ba si ni ero ibi lokan won to si ri e pe mi o lero yi eni to yan fun mi lo se o ngbati o ba nsin oluwa ti mi ka ba wa so wi pe bawo ni David se hu abi alai loye loni to si so yi loju e nitori eleyi ti o si romo bi ni gbogbo ojo aye re gbogbo ipenija ti wa ba pade ninu igbeyawo yi eni to yan fun o koni foju han ko wa ba so pe emi le mo yan fun emi mo yan ni yi fun on ewu sise etan ninu yiyan fun eniyan ninu fifi etan mu ninu igbeyawo iketa oni ona ti o lewu ti o ro ni ti iwa ibi ti o n fanimora iwa ibi yen le ma fanimora ara re si n fa mo o n fa mo yi to won etan won yi lati fa omora sinu iwa ibi won o si lewu akoko ni etan ninu eto igbeyawo fun okunrin ti a n jowu re o so fun wa ni Samuel kini ori kejidilogun ese ketadilogun ati kejidilogun Saul si fun David pe wo merabu omobirin mi eyi agba o ni emi o fi fun o ni aya mi o bere lowo eko fun mi lomobirin re mi o baba

ọmọ yìí òun ló ti ló ń ṣètò yìí fúnra ẹ̀ irúgbéyàwó yìí ṣùgbọ́n kíwọ kí ó ṣe alágbára fún mi kíwọ kí ó sì máa ja ìjà olúwa Saul sọ ọ̀tọ̀ ni tó sọ lọ́kàn ọ̀tọ̀ ni tó ń ṣe o nítorí tí Saul wí báyìí pé má ṣe jẹ́ kí ọwọ́ mi kí ó wà lára rẹ̀ ṣùgbọ́n jẹ́ kí ọwọ́ àwọn Filistini kí ó wà ní ara rẹ̀ wú ẹsẹ̀ 18 David sì fún Saul pé ta ni èmi àti kí ni ẹ̀mí mi tàbí ìdílé bàbá mi ní Israeli tí èmi ó fi wá di èmi tí mo jẹ́ ní ìrẹ̀lẹ̀ èmi ẹni tí ò ní nkankan èmi tálákà yóò ṣe di àna ọba ẹ̀tàn sí ni ó jẹ́ ẹ̀tàn tó wá láti inú owú títù orí kẹta látẹ̀sẹ̀ kẹta orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta nítorí àwa pẹ̀lú ká tó ní ìgbàlà ti jẹ́ wèrè nígbà kan rí aláìgbọràn aṣáko ẹni tí ń sin onírúurú ìfẹ́kúfẹ́ àti adùn ayé a wà nínú àránkan àti ìlara a sì jẹ́ ní ìríra a sì ń kórira àwọn ọmọ nìkejì ẹ̀tàn nítorí ìkórira ni Saul ó ń jowú Dáfídì ẹ̀tàn yìí dé Tẹsalóníkà kejì orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo gbogbo fún àwọn tí ó ń ṣègbé àwọn tó ń ṣòwò nínú ẹ̀tàn bí wọn bá ronú púpàdà nígbò ṣe bí Saulu wọn á ṣègbé nítorí tí wọn kò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí a bá fi gbà wọ́n là Saul tẹ̀síwájú kò sì yí padà kúrò nínú ẹ̀tàn sínú òtítọ́ nítorí eléyìí kò dẹni ìgbàlà àwọn tó jókòó sínú ẹ̀tàn tán ronú púpàdà tí wọn yí padà wọn á ṣègbè wọn á pàdánù láyérayé lẹ́sẹ̀ kọkànlá 11 àti nítorí èyí ọlọ́run ran ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn kí wọn kí ó lè gba èké gbọ́ báwọn èèyàn bá wá pẹ̀lú ẹ̀tàn tẹ́nìkan ń dúró di ẹ̀tàn orí ẹ̀ yá sí ẹ̀tàn ó fẹ́ràn ẹ̀tàn kò fẹ́ràn àwọn ènìyàn náà tí yóò sòtítọ́ fún ọ̀rẹ́ ìdẹ́kùn kan wà ń bẹ yẹn ìgbéyàwó náà pé ìdẹ́kùn kan wà níbẹ̀ wọ́n pè nífẹ̀ẹ́ ìdẹ́kùn kan wà níbẹ̀ wọn ò fẹ́ yẹn ẹran ara wọn fẹ́ ẹ̀tàn nítorí wọn ò nífẹ̀ẹ́ fún òtítọ́ ọlọ́run fi wọ́n ká lè tọ̀ wọ́n wọ́n sì ní ìdẹ́sẹ̀ kejìlá ó ní kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo wọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́ torí wọ́n nínú dídùn nínú àìṣòdodo nínú ẹ̀tàn wọ́n nínú dídùn ní ohun tí kìí ṣe òtítọ́ wọ́n fẹ́ gba èké gbọ́ wọ́n fẹ́ gba ẹ̀kọ́ èké gbọ́ wọ́n fẹ́ gba ọ̀rọ̀ wòlíì èké gbọ́ ohun tó fẹ́ nìyí ọlọ́run sì fàyè gbà wọ́n láti gba èké yìí gbọ́ nítorí pé wọn ò nínú dídùn nínú òdodo ṣùgbọ́n wọ́n nínú dídùn àìṣòdodo wó kejì ewu ṣíṣe ẹ̀tàn nínú yíyàn fún ènìyàn nínú fífi ẹ̀tàn múni nínú ìgbéyàwó
Saulu mo pe leyin wa lati fi etan mu Davidi awon kan wa won je baba obirin omobirin kan won si mo wi pe omobirin yen o pe ko ni ohun gbogbo ti o ye ko ni ko le fi bimo awon obi si mo o won yan fun enikan a pe odomokunrin a mo riri e o ma nwa lati ko omo wa ni eko isiro eko ede oyinbo ati ti mojile ari pe o ti gbeyawo se o ti gbadura awa ni yo je dawun sadura re won si wa seto ki won yan fun yi e wo eleyi wo to wu yen ori se ko lewa loju ni o lewa loju ṣugbọn kurin yi o mo ṣugbọn awon obi mo wi pe obirin yi o ti ni riri ta awon obirin ma ni lososu ri ton pe ni nkan osu okurin yi lai gbadura ta pe baba mobirin yi feran mi lopolopo iya e na feran mi gan lai je pe mo beere mi o gbadura ke ma gbadura titi won ti fun mi lomo obirin won eleyi ni yiyan fun eyan ti o si je idekun fun won ti o ba wa wonu e to wa se gbeyawo to si wa ri idekun na wa wa pada lo sodo okurin yen pe ah baba omo obirin yin te ni kin fe te timitimiti mo fi fe to fi de le mi omo obirin yi o ma pe e gbadura adura to e ko ti gba saju gbeyawo wa wa sese bere si gba nsin wa wa ma gba we kiyesi ki o si wo a ti fe tan mu on wori kejidilogun iwe Samuel kini 18 ese kokanlelogun 21 Saul si wi pe emi o fi fun yo si je idekun fun lati bere eto yiyan fun ni yi Saul ti ni lokan omobirin yi ma je ko obirin yi ko je idekun fun Davidi oni owo awon Filistini yo si wa ni ara re Saul si fun Davidi pe iwo o wa di ana mi loni ninu mejeji boya on to tumo se boya aburo ni tabegbon wa sa fe kan nu won ese kejile logun 22 Saul si pase fun awon ranse re pe e lo iba Davidi soro kele kele pe kiyesi inu oba dun si ojojo inu oba dun si ojojo o foro si enu awon iranse re etan kan na o tu ti si odo awon elomiran nita awon elomi ma nse niyi okunrin to wa si shoshi o ngba yin rere ṣugbọn ko ronu puwada o ti wa si lo fun opopolopo odun o wa laarin awon eniyan olorun ko ronu puwada awon to ku leyin ti e ti ronu puwada obirin yi ko ronu puwada tabi ko jo wa ara ifo kristi opo eyan na ti wa to ti yonda aye won fun kristi leyin to un bere si wa si le ijosin si be o wa ni be ndura ati so mole emi owu atetan ati bi iru eda yi iru wa si yi iwa di ba je lo de mole koni je ronu puada o si fi o fi le awon elomi lowo Saul wa pase fun awon iranse re ni koko ipe kiyesi inu oba dun si ojojo
ati gbogbo awon iranse re ni o si fe o nje nitori na je ana oba o ki ku se pe oba ko ni mo fe fe ki se pe gbogbo awon iranse yi ni won fe ni mo fe fe bo te je pe gbogbo iranse lo so pe o fe ran mi awon ko ni mo fe fe sugbon eni to fe fe iyen lo gbodo ri daju wi pe Olorun lo mu eyin mejeje papo bi Olorun ba fe fun ola o David o mo nigba to Olorun fe fun ola de o wa lona jiji rere ti gbogbo awon to ku wa niwaju Samuel ti Samuel so wi pe eni amiru Olorun wa niwaju mi Oluwa Olorun si wi pe be eko asin duro di okunrin na ti Olorun ti pamode ade ati ite yi ti se David be la se yan to si di oba nisin o wa fe fe yawo ni aye o fe fe obinrin ni aya o sese nkan kan na ten to ba ri aya lodo Oluwa o ri ohun rere sugbon gbogbo ipolongo yi itini logbon ogbon yi fe fe fe kilometer anti logbon ogbon kilode te ni dada mo gbodo se ese ketali logun 23 awon ranse Saul si Saul won yi ni eti David won dabi eye aye ko to David si wi pe o wa se nkan ti o fere loju yin lati je ana oba talaka ni emi ati eni ti ako kasi esekeli de logu 24 lesson 24 awon ranse Saul si we si wa iro fun pe oro bayi ni David so jori awon ti o nse alarina ni bi ati lohun won gboro lenu David won mu lo sodo Saul won gboro lodo Saul won mu lo sodo David won je alarena owu alarena ikorira alarena iwa buburu won si wa tititi okunrin yi ti o fi juwo sile tititi okunrin yi fara ele eseke dogbo 25 so lu si wi pe bayi ni eyin o wi fun David oba ko sa fe ohun kohun oba ko fe ohun ana kan bi ko se 100 efa be Philistine o ju fe ko lo ba Philistine jaun awon Philistine o si ni wahala kan pelu e sa to won lo ko lo ba won ja won wa e won so pon fe ba ja won ti yonda e sibe sa lo ba won ja nitori mi ko si fun mi ni 100 efa be awon Philistine lati gbesan lara awon ota oba sugbon Saul ro iku David Saul o nro lati mu awon esubu odokunrin yi o wa ni ile ise nla kan o se daada enikan si n jowu pe bawo lo se le subu o ni ifarahan olorun pelu e won wa ri omobirin kan won si mo ko omobirin yi oni se ku se ni ti o ni akowe mi o ti lakowe o le ni ile ise to tobi bayi ko ma lakowe o nilo akowe mi mo ko ye nilo akowe o gbodo mo a fun on akowe kan won wa mu eletan onise bi obirin yi to wa ko wa di akowe e koni gba koko nitori se eniyan o si mo pe eredi ton fi mu un wa sodo si odo re niyan o si pa orun o wa bati eje kilo le to gbadura ton fun gumu e yi
onilo omo odo so ronu be ni onile to da ayika yi na tu orewa pelu gbogbo ise yi onilo omo odo ami ti e ronu be kilo le to ronu be ko ma se le ko ma se gbogbo eleyi wo lo ma se gbogbo e won wa mu esu yi won mo mo elemi esu kan to wa won so nipa e fun e o si wa wa lodo e oju e lewa sugba o lemi ai mo elegbe okunkun ko to mo n to sele oko wo tin lo sile owo tin tan lo o si na owo na lori ohun to ro tele bo se wo gbongbo e o mo n to sokufa e ko to di pe awon afadura jago kan wa bere si gbadura won wa sawari bebu to fun e yi ebu buburu obirin to gbe ni olowo yi ohun lo n pa orun to si n fa wale agbodo je ni to n gbadura agbodo je ni to n sora so luru lati mu ki o n ro iku Dafidi lati owo awon Filistini wa o ni subu emi na o ni subu ko lu wa fese mule nu aye re loruko Jesu awon o keta niyin ona ti o lewu ti o n ro ni ti iwa ibi ti o n fa ni mora iwa ibi ni yo si fa mora pe aladani kan wa ni won pe o lorisirisi oruko kan le mo ko dewo ko fas ko re nle ko isora re ko dikun oniruru ete na ma pa oniruru ona na ma lo ona yen awon ona yen o le dabi to fani mora ninu awon ona yi yo ma gbe egesin ayan bo se lewa to yi bo se lowo to yi bo se je ni owo to yi o kan loku oku kisi ni nkan ohun yo ti gbo pe gbogbo okunrin to ba sase yori o gbodo lobirin to nti leyin to ran lowo ni hare se o ti gbo re pe mo ti gbo ri to ba ti gbo kilo le to ni obirin kan ti o ma gbe owo re soke ti o ma mu olokan le o ni mo ti n gbadura mi ti ri kan awa na ti n gbadura fun e a ti ri kan fun o e se lopolopo to ba sugbon to ba jo logbon wa so wi pe funra mi ni mo ri gbala emi funra mi mo gba isodi mimo agbara emi mimo funra mi ni mo gba mo gba ifami oroyan fura mi mo gba ifarahan olorun fura mi eyi na pelu ko leju igbala isodi mimo ati agbara emi mimo lo ko leju ifami oroyan lo ti n ba ri gbogbo eleyi fura mi eyi na pelu ma gba fura mi gbogbo riro ti won ma ro e ko ni gbe osubu gbogbo riro to ma ro e ko ni pa orun loruko Jesu ko ni si awon onise buburu kan ti o tan lati gba ohun t'Olorun o seto e fun o fun mi lami to dara nibe awon Samuel kini ori kejidilogun latese kejidilogun Samuel kini ori kejidilogun ese kejidilogun 1822 Saul si pase fun awon iranse re pe e lo ba David soro kele kele e mu da loju kele kele pe kiyesi inu oba dun si ojojo ngba ti oba wa so paro fun mi ti won ro pe mo o gbe mi ife oba pe oba ninu disimi jojo
ko ba je ko feran mi ni ko ni ju esin si mi ile role npa e lo ba feran mi jojo ki lo to so ba woran se re pe ko pa mi pe nigba ki gba nibi ki bi lona kona to ba le gba mu David e mu e fa lule e parun e pa mo fun yin lase mo fun yin lanfani to na e gboran si emi oba lenu e wa so fun mi pe oba fe ran mi jojo wo ite e wo ogbon e wo gbogbo ona to ngba lati se gbogbo n to fe se yi o ti e so fun ore onimajemu mi omo re Jonathani oni pa pa David yen tori nu ogba ti David ba wa laye o ni le je oba e wa so fun mi nsin pe oba fe inu oba du si mi jojo e ore mi kilo leta ri riran ri etan kari iponi lasan won kari iro won ko le je ka mo wi pe pe gbogbo n ton se yi pe te ka to ba wo in to n fi si se wa mo pe gbogbo n ta won eyan yi so yi a fe inu wa du si e oba fe ran re inu re du si e jojo o gbodo wo re koja ko ri ipanirun to wa ninu irawo ebeye ebeyan be ni won so pe inu oba du si e jojo ati gbogbo awon ranse re ni o fe o be ba fe ran mi ki le se gba lati pa mi ngba to ni ke pa mi te si e je agbode gba fun olori ota mi eni to je eni akoko lorilede to ye ko ma ronu nipa orilede ba se da gbogbo orilede ta o fi pa orilede mo ta o fi mu ki tesiwaju ba orilede e fi gbogbo eleyi sile o fi sile o wa le pa omokunrin omo kekere kan oni kilode to n le pa esin to fi tesile to n le pa mi awon iranse isimo sibe won so pe gbogbo awon iranse lo feran re nitori na nje nitori na je ana oba lese ketali logun awon iranse Saul si soro 23 one ni eti Davidi sora nto to nwo eti re nta won yan so ki se gbogbo eyan lo gba olorun gbo ki esara nto nso ki se gbogbo eyan lati hu gbogbo idi baje ku lokan won sora ohun to n fe to nwo eti re ki se gbogbo eniyan lo n gbo latorun wa sora ohun to n gbo latodo won awon to wa soro yi leti Davidi Davidi si wi pe wa se nkan ti o fere loju yin lati je ana oba mo mo pe won a ma bere owo ri to ga emi o ni eleyi tori pe talaka ni emi ati eni ti a ko ka si lese 24 awon ranse Saul si wairo fun pe oro bayi ni David so lese 25 Saul si wi pe bayi ni eyin o so fun David oba ko sa fe ohun ana kan e je ko rorun fun e so fun e je ko rorun e so lona to ba rorun e je o rorun fun emi na ki n le ri mu ki le pa e so fun se ohun ana lo so ko so ohun ana kan tara bi o se 100 efa bi awon Filistini lati gbesan lara awon ota oba ṣùgbọ́n Saulu ro ikú Davidi láti ọwọ́ àwọn Filistini wá.
Saulu iru re ki se ru Olorun be na ni ona re ki se ona Olorun bi orun se jina si aye be ni iru Olorun ati ona Olorun ati ogbon Olorun ga ju ero ona ati ete ti Saulu lo Oluwa yo wa pelu e ki ero re wa pelu e ki ona re ko wa pelu e ona wa to Olorun ma ngba fun eyan ni yawo ona wa to Olorun ma ngba fun eyan ni oko ki eyi si se ru ona ti Saulu o ni subu nipa etan ogbon etan Saulu loruko Jesu sugbon wa laya wa segbeyawo mo ni wa segbeyawo sugbon ki se labe isakoso Saulu so pe mi o ni segbeyawo labe isakoso abojuto Saulu okun Saulu ko ni mu o idekun Saulu ko ni fa lule ifa mi oroyan re to ba je pa ti ifa mi oroyan yen yo re koja gbogbo ogbon Saulu loruko Jesu pelu gbogbo ohun ti Saulu le ma pete tabi to le ma setu wa lo sile giga ile giga ile giga loruko Jesu koko keta asotele ti a muse life owu lodi si mesaya re ki lo sele ohun to sele si Davidi atuse ninu omo Davidi yen ni Jesu nitori owu yi nitori ete yi ti awon falusi ati fas awon falusi ati sadusi ati awon ninu bini yi Kristi mu asotele na se to ba wo Matthew lati bere titi dope wa ri wi pe oleyi wa se mo se leyi wa si mo se wa si mo se lopo igba ninu irere ti Matthew nitori pe Kristi wa ni mo se asotele ohun ko ohun tawo eyan yi ti won fe ko joba ba si so wi pe okunrin yi ko ni joba lori wa gege bi Saulu ti so wi pe David yi ko ni joba nile yi sibe asotele si wa si muse Matthew ori keta odi logbon 27 let's that the second logun o sa mo pe nitori ilara ni won se fi le ohun lowo nitori ilara ni won se fi le ohun lowo ese karu di logoji 35 nigbati won si kan mo agbelebu owu niyan eleyi ni abayori owu na won kan mo agbelebu won si pe aso re won si se kekele ki eyi ti woli wi ba le se pe oro na niyan o ko so n to sele si mesaya lai je pe ita ti so asotele re ninu asotele ki eyi ti woli wi ba le se pe won pin aso mi fun ara won aso ileke mi ni won si se gegele e ronu ni se ru pe nse nkan titun ni ko si nkan titun te nse ya etete idite yi ti wa opopolopo odun seyin Jesu wa lati mu eleyi ise ni ise ori kerin anwo ese kewa 10
keyi ki o ye gbogbo yin keyi ki o ye gbogbo eniyan Israeli pe ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti ti eyin kan ma gbe lebu ti Olorun gbe dide kuro ninu oku nipa re ni okunrin yi fi duro ni waju yin ni didara sasa ese kokola eyi ni okuta ti owo eyin omole ko sile ti o si di pataki igun ile imuse iliri lese kejila ko si si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa yi ti a fi ti a le fi gba wala o gbogbo to ro pe a ko nipa Jesu lo wa si imuse lai fi ti owu jowu lodi si pe gbogbo ileri ta se nipa ti yo wa si imuse gbogbo oro olorun ta ko nipa re that to ti wa ka to bi o ka to loyun re latowo iya re ko to di pe a bi o si abule yen ko to di pe a bi o si adugbo yen olorun mo gbogbo nipa re bo se mo Jeremiah ohun gbogbo to ti pinu ka to bi o yo wa si muse sugbon mo lawon ta ma bikita nipa won o awon ojowu ma bikita nipa won awon eyan to n wa koto bi iwo wa koto fun lagbaje ati lakasegbe ma bikita nipa won ti ato ki wa yo se lonu aye re nkan meta la n wo akoko aso tele ti igbega lai fi ti owu lodi si mesaya pe ikeji ete ti ibi ati ojowu awon nise buburu iketa ohun ni igbega awon eni ti ajowu won sibe eje awo akoko ohun ni asotele igbega lai fi ti owu lodi si mesaya pe aso fun wa ni orin keta ikeji o le ni adorin 72 lese ikejo 72 ese ikejo ohun o si joba lati okun di okun ati lati odo de opin aye eleyi la so nipa Jesu o de wa si muse wese kokola lese kokola nitoto gbogbo awon oba yo wole ni waju re gbogbo awon orilede yo si ma sin eleyi ni aso tele nipa Messiah owu ilara ko yi pada ko yi eto Olorun ati aso tele Olorun nipa omo bibi re kan sosoda Joanu ori kokanla Joanu ori kokanla ese keta odi la dota 1147 nigba na ni awon olori alufa ati awon farisi pe igbimojo won si wi pe kini awa o se nitori okunrin yi nse opolopo ise ami okunrin yi mesaya olugbala o se opolopo ise iyanu lese ikejidi lo la dota 548 bi awa ba jowo re be gbogbo eniyan ni yo gbagbo awon ara Rome yo si wa gba ile ati orilede wa pelu.
ikokandila adota 49 lese 49 sugbon kayafa okan ninu won eni ti se olori alufa ni odun na owe fun won pe eyin ko mo ohun ko hun rara nitori owo ati ilara eyin te njowo ati ilara e mo hun ko hun rara lese adota be ni e ko si ronu pe o san o sanfani fun wa ki eniyan kan ku fun awon eniyan ki gbogbo orilede ki o ma ba se gbe laimo o gan so tele nipa iku Kristi pe igbala yo wa fa awon eniyan ikokale la dota 51 ki se fun ara re ni o so yi ṣùgbọ́n bí ó ti jẹ́ olórí àlùfà ní ọdún náà ó sọ tẹ́lẹ̀ pé Jésù yóò kó fún orílẹ̀-èdè náà kejìléláàdọ́ta 52 kìí ṣe kìkì fún orílẹ̀-èdè náà nìkan ṣùgbọ́n pẹ̀lú kí ó lè kó gbogbo ọmọ ọlọ́run tí a ti fọ́n káàkiri jọ ní ọ̀kan ṣoṣo ìkẹtàléláàdọ́ta 53 nítorí náà láti ọjọ́ náà lọ ni wọ́n ti jọ gbìmọ̀ pọ̀ láti pa á láti ọjọ́ náà lọ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó kú síbẹ̀ ò jíǹde gbogbo ohun tó bá ti dòkú nínú rẹ yóò jí dìde ìtẹ̀síwájú nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ Saulu yóò já sílẹ̀ lásán ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Samuel lórí ayé rẹ pẹ̀lú fàmi òróyàn kò ní jábọ́ sílẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn òjòwú ènìyàn ni yóò bọ́ dànù yóò ṣàn lọ bí omi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí ayé rẹ yóò wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù. Filipi orí kejì fún kàlà tẹsẹ kẹjọ Filipi orí kejì láti ẹsẹ ìkẹjọ 2:8 nígbà tí a sì rí ní ìrí ènìyàn ó rẹ ara rẹ sílẹ ó sì tẹríba títí di ojú ikú àní kú orí àgbélébù ẹsẹ kẹsàn nítorí náà Ọlọ́run pẹ̀lú sì ti gbé e ga gidigidi ó sì fi orúkọ kan fún un tí ó borí gbogbo orúkọ báyìí orúkọ kan tó borí gbogbo orúkọ Kristi ti mú ìrètí náà ṣe ìgbéga náà ṣe owú jíjẹ kò pa ìtú Ọlọ́run fún Mèsáyà run fún àwa náà tá à ń tẹ̀lé Olúwa owú jíjẹ àti ìlara ètékété ibi àti inú níbí ni kò ní bá ète Ọlọ́run fún ayé rẹ jẹ́ fún ayé mi jẹ́ ní orúkọ Jésù lẹ́sẹ̀kẹwàá 10 pé ní orúkọ Jésù ni kí gbogbo eékún kí ó máa kún kí gbogbo eékún kí ó máa kúnlẹ̀ àwọn ẹni tí ń bẹ ní ọ̀run àti àwọn tí ń bẹ ní ayé tí ń bẹ ní ilẹ̀ àti àwọn ẹni tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ àti pé kí gbogbo ahọ́n kí ó máa jẹ́wọ́ pé Jésù Kristi ni Olúwa fún ògo Ọlọ́run bàbá. Wo kejì, ìkejì, ète ibi àti àwọn ènìyàn, òjòwú ènìyàn ìkà, ète ibi àti ti àwọn òjòwú ènìyàn ìkà. Jòhánù orí kẹẹ̀dógún à ń wẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n 15:25 ṣùgbọ́n èyí ṣẹlẹ̀ kí ọ̀rọ̀
ti a ti kọ ninu ofin wa ki o le ise pe oro ta so ludisi Christi omo bibi olorun eleyi wa si muse ki oro ti a ti so ki o le ise ki lo de ti gbogbo awon farisi ati awon sadusi awon olori alufa ta wo eniyan ta fi gba won laye lati fi owu won han eleyi ise ni ki oro ti a ti so ki o le ise wi pe won ninu ofin won ki o le ise pe won korira mi lai ni di wo keta iketa awon igbega ti eni ti a jo owu re sibe ti a fun awon iranse ati omo ojo to a fun lagbara igbega fun mi igbega fun mi Oluwa yo gbe oga ni oruko Jesu Olorun wa ojoluto alagbara ni o ni agbara ma wo solu ma fiti si solu ko lagbara lati mu oro ro se wo Olorun wa Olorun oluto joranti pe Joseph ajowu e nitori ala re ala pe o nlo sile giga bole de pe won jowu re sibe o mu ala re se atoro oluwa ala yen ilepa yen akole kan yen ipo ngbe yen ile giga yen to nwo yen bo ti je pe owu wa ni afonifoji wa debi to nlo loruko Jesu ati keko nipa Davidi wo Davidi ka mu ko leyi awon agutan Olorun so wi pe mo ti ri okunrin kan eni bi okan mi ti yo mu gbogbo ife mi se o si fi ijoba na le lowo Saul si wi pe kije po kan ba Davidi ja nikan ni nbo Olorun ja enikeni to nba bai to nja lodi si tesiwaju re Olorun no nba ja Olorun o si ni je ki won bori re ko se ni ti o bori Olorun ni tipa ti re Oluwa funra re o ti gbe oga soke giga wa debe ni oruko Jesu Daniel won jowu Danieli be agbodo mu okunrin yi ka mu wale ah, le ri mu obi o se ninu ofin Oluwa Olorun re won wa se ofin kan ti o si nibe tele sugbon tori okunrin kan susu yi laarin oke amoye eniyan pe ofin eleyi amu eni to ba gbadura si Olorun miran ni awon ogbon ojo yi yato si pe keyan ma gbadura so ba tile na a o ju si okini oni sugbon Olorun ko wa Olorun awon kini wo ni pa orun o gbadura iwo na wa gbadura mo ni iwo yo gbadura wala mu o amo ko yo gbadura amo yo lo sibi te ori ofe won si mu won si ju si okini o yo njo mo awon kini won o nife si ati je Danieli nitori eje koro eje atara e se ti kiniun ara en ara re se ti kiniun emi re ki se ti kiniun lowuro ojo keji oba ji oba lo si bi oyi oni Danieli nje Olorun ti wo nsi le gba o jo nsi to san to ru so le gba o kuro lenu awon kiniun ni ki oba ki o pe Olorun mi o ti ran angeli re o si pa awon kiniun lenu mo debi wi pe
awon owu awon eniyan oni nipa lori mi oluwa yo rangeli si o owu awon eniyan oni nipa lori re ko nipa orun ko ni run o loruko jesu o jade kuro ninu owo kini run oba wa wi pe eyin te ba ro pe o kan o kan o sadede wa be ni e je ka wa ka ye eyin na wo boya won kini won boye bi n pa won abi be ko awon ojowu o si fi ranse sa o fi won ranse si o kini won ka to de le awon kini won ti han won kini won si je gbogbo awon kini won si je gbogbo awon ojowu ati onilara ko se nikan to ye inu won olorun si gbe daniel iga igbega re ti de ari owulo di sisadaki ati meshaki ati abednego ere ti wo ne kanisa le gbe dide yi awon eyan yi ti won lo so awon eyan yi ti wo se da mesha de kanisa le gbe dide sipo nla yi won wo le won teri ba fun awon ere to gbe kale o won teri ba o ne kanisa le wi pe o inu o kun fun irunu lodi si Shadraki Meshaki ati Abednego kini mo gbo se oto ni pe mi gbe ere kale eyin o si ni sin ere na e si ni fi mi se oba awon ba e fun mi laaye mi te ba gburo ori yen mo fun yin lanfani mi te ba teri ba ma ite se te iwa wo mu go yin ti tele yen ma dari eji yin sugbon te ba je olori kunkun tẹlute alọlọrun yin le o ma si ta lọlọrun ohun ti o gba yin ku o ninu ni owo mi ni kanisari a bikita lati da lowo ohun ko hun atabi awon ojowo eyan to fi wa le olowo to ba se be olorun wa le se je mo le kede fun olowuro yi olorun re le se ko si na ti o ju orun kosina kan ninu aye yi kosina kan lorun apadi ti o kan o bi o ba je be olorun wa ti a wa nsi ile igba wa inu tu bi okunrin o mo to jowo eyan ba binu to ti runu e ba de sora ko kiyesi kiyesi oni kan mu na yen ko gbona ni lopo meje kan si ju won sinu ina na o binu to be ina na gbona be awon to ju won sinu ina gan ti won ran oba won lowo awon lo koko jona awon to na ojowo ina nu aye re lowo awon ni yo koko jiya ina ti won ton da fun won ye ki se fun won sugbon fun won olorun a se o ero amara tutu ninu ina leru won ngba to si ju won sibe gbogbo ide to ja won o tu gbogbo e lo jona gbogbo ajaganu aye re jaganu lowuro yi gbogbo oku ota o ja ninu aye re lowuro yi loruko jesu won si dide won si rin ninu ina awa naa rin ni afonifoji ojiji ku nebukadneza ninu igberage wa dide o ni ah eye eyan mo ri won ajeji eyin ti eyanu asele nu aye re ise agbara olorun yo fara han ninu aye re loruko jesu eyan merin ninu owo ati lara wa ko eyan meta ko laju sinu ina ni kiyesi mo re eyan merin omo olorun o so kale latoru wa lati mu ileri re se wi pe emi ki o fi o sile emi ki o si ko sile a le fi igboya wi pe oluwa ni iranlowo mi emi o kini solu kini o kan nisari kini yo le se fun mi mo ri okunrin meta tu ton rin ninu ina
irisi enikeri jo ti omo Olorun o si pe jade o pe won jade awon ta won ni to ti jowu etele won a pe oruko re won a pe oruko re sile giga sile giga eni ta yan fun ile giga ta fa mi royan fun ile giga o si debe loruko Jesu Shadraki Meshaki Abednego e jade wa won si jade won ye won wo ina o ni pa lara won owu yen o ni pa lara won irunu yen ko ni pa lara won atugbe won ga agbe oga looro yi gbogbo omo ojo gbogbo ranse olorun agbe yin ga loruko Jesu dide duro bayi ninu igbega re yi dide ninu igbega yi ati lo opolopo akoko lati so itan awon eyan ati awon omo atawon omo ijo atawon ranse olorun ta jowu won ni gbo se won bori won lo sile giga mo n tesi waju ni sile na mo n goke si lojojumo mo n gba be ni mo n goke be ni mo n tesi waju mo n goke oluwa fese mi mule sile orun sile giga sile giga ma wo irunu won ma wo ijowu won ma wo ete won ma wo etekete won ile giga ni tire ile giga ni tire ile giga ni tire olorun mo ka to bi o olorun mo gba to da to bi olorun mo gba to faye re fun oluwa ati ya ati ka o pelu kristi owu le wa libe o ti yan o o ti so tele o ti pinu pe ile giga ni pin re boluwa soro boluwa soro boya o ti nsi meji tele kilode ti owu yi po to bayi kilode ti ikorira yi po to bayi kilode ti ni bi ni yi po to bayi kilode ta nlepa mi bayi ta nlepa mi bayi don nlepa re kilode ti mo n gbo gbogbo ohun ti Saul n pete yi se bi Davidi Davidi ati Jonathani sibe Jonathani o fi aso ileke e idae amure e ti omo oba re fun Davidi ṣugbọn Davidi mo ohun to hun ni ninu aye ohun iyen o se fi fun yan je ologbon wundia am ororo fa ororo ifami royan re to mu ka yi ki o ki mole re ko ma tan ki se yi ti wa lo gbe fe lomi o le fi toro fe lomi o le fi fun Jonathani o le foko e fe lomi ta boya o le fi fun arabirin ta bobirin kan to fe ran awon kan wa ta le fi fe lomi iwe irinna re silu orun o le fi fe lomi igbala re iwa mimo iriri pelu oluwa a le fi sowo a le fi fe lomi opolo e o le fi fe lomi e mo fe ran e boya okunrin ni abobirin Jonathan fi ohun to hun ni fun Davidi Davidi o da pada o Davidi o da pada ma fi iwe eri e ma fi fe lomi

ti o ba oye to fe je mu ti o ba se yori akanse to ti ni won ti wa papo won ti fun olebun ebun omo obirin kan sora ki esara iku ati etan o ro mo ebun yi olorun nikan ni yo fun ni aya rere atoko rere ebun la ti o ba ipo igbega to ti fun omo ohunkohun ti awon eyan eleran ara ba ti se leri fun o ye wo dada ohunkohun ti awon eyan to ti subu ton ba fi le olowo ye wo dada ohunkohun ti awon ojowu awon onilara eniyan lokunrin ati lobirin ton ba seto e fun o ye wo dada ewu nbe leyin ferese etan wa leyin lekun iku nbe leyin ohun ton yonda e fun o simile olorun simi gbekele olorun ohun gbogbo to nilo o wa ninu jesu itelorun o n teni lorun o n so ni di mimo aye re oni ja mo nkan kan pelu gbogbo awon ileri Saulu to ba simile Kristi nikan soso olugbala oluso agutan re tito re gboju re sori awon oke won ni nibi ti ranlowo re yo ti wa igbega re ti o ti wa nibi ti gbala yo ti wa ibi ti gbala ti wa iwosan yo ti be na wa nibi ti gbala ti jade wa idande yo ti be wa nibi ti gbala ti wa ijegaba yo ti be wo agbara ti ase yo ti be na wa pelu nibi ti isodi mimo aya fufu ti jade wa igbega yo ti be na wa pelu woto wa ohun lo n fi fun ni ohun lo n gbala ohun lo n teni lorun ohun gbogbo to nilo wa ninu jesu olugbala ati oluwa re ina won ki yo jo orun kini won ki yo gbe omi koni pa orun ete won koni pa orun koni pa o
igbe aye rere wa niwaju re ile giga wa niwaju re agbara wa niwaju re igbega o wa niwaju re gbagbo ohun gbogbo ni sise bayi fun eni ti o ba gbagbo ti o ba ti fi aye re fun Jesu yonda fun bayi yi pada kuro ninu ese ronuku ada ki o si gbagbo pe Kristi ku fun o pe o si tun jidide fun idalare re fun igbala re enikeni ti o ba si kepe oruko Oluwa la o gbala gba igbala naa gba idariji re o ti se gba awon ileri re fun aye re ko si ijakule fun enikeni ti o ba to olorun wa ni kikun pelu okan pipe awon ileri olorun o daju yo si wa si mu senu aye re ni oruko Jesu ni agbadura oju rere Oluwa wa lori aye re abo Oluwa o wa lori aye re igbega ile giga niwaju re loruko Jesu koni seni ti o le pa ina re koni seni ti o pa imole re koni seni keni ti o mu fa wa sile si aforifoji ile giga iwoda ile giga o fi gbogbo okan gbogbo emi gbogbo inu re gbagbo ile giga oni o gbo si ipele tuntun lati oni lo gbogbo ohun to ti su omole to ti di omole gbogbo won lo ti jadanu apa won run kuro ninu aye re loruko Jesu ki se ile tabi orun apadi ni yo le fa wale tesiwaju ma tesiwaju ma tesiwaju ma duro titi ti wa fi dele giga arakunrin yen da arabirin yen da omo ojo ta soju rere fun na da ati ranse olorun ta ti ba mi royan oluwa nso won kan ninu aye re ti satani o ni le pare kuro loruko Jesu baba ni oruko Jesu ato wa pelu ayo pelu oriya pelu iyin pelu inu didun awa pelu imulo igbekele a mo pe so rere nipa olukuluku wa arakunrin to wo mi nibe yen oluwa so rere nipa re arabirin iya
Oluwa so mo rere nipa re. Ohun kan sele nitori re Lorun bayi. Ohun kan sele ni ninu ijo bayi, lowo lo bayi nipa re. Ore Oluwa ki yo fi o sile, ki yo kuro nu aye re loruko Jesu. Ifa mi oroyan otun ninu aye re. Ifa mi oroyan otun ninu aye re. Ifa mi oroyan to lagbara si ninu aye re loruko Jesu. Gbogbo agbara to nbe ninu aye yi. Gbogbo awon agbara to wa ninu aye yi. Gbogbo awon eniyan to wa ninu aye yi. Won jowu, won se lara. Gbogbo eti ati eto won ko ni pa orun ko ni gbe olule ni oruko Jesu. Aisan kan oni wa sara re Olorun o ti ko aisan fun won ko ko iku aipojo fun won ko ti si eyike ninu won ti o ni pa lori aye re loruko Jesu. Ilera pipe atagbara ani o ni ma wo le mo o ni ma wo eyin mo nitori ailera a o ko nipa re okun Oluwa yo kunu aye re ni oruko Jesu. Gbogbo to ti deruba o to ti deruba wa laye re to ti deruba igbe aye Christian re to ti deruba itesiwaju re to ti deruba ile giga re gbogbo e to ti deruba o to ntodo Saulu to ntodo Farao to ntodo Nebukadnesari to ntodo Eroduwa to ntodo eni yowu ko je wa gbogbo nkan to nderuba o be awu e won nu o gbadura wi pe iwo yo lagbara bi en to nigba la se le lagbara wa ri bi en wa lokun bi en to ti nigba la ti le lokun loruko Jesu. Agbara latoke wa abo latoke wa itesiwaju latoke wa asiki latoke wa ipesi orun latoke wa ko wa sori aye re wa duro wa o ni subu o duro o ni kuna o are o ni mu wa tesi waju o ni pada seyin loruko Jesu. Oluwa silekun to si pa ya siwaju olukuluku ona lati tesiwaju ona lati tesiwaju ona lati ri ona ba si gbogbo isoro ona lati gba gbogbo adura to ti gba ki se loni nikan sugbon tipe tipe ti o ti ni daun Oluwa ko gbogbo ejo ke fi fun olukuluku loruko Jesu. Ko Oluwa ran oluranlowo to to si o. Ki Oluwa ran oluranlowo latoke wa si o. Woke bayi. Tesiwaju bayi. Tesiwaju bayi. Soke, soke, oke loke lo ma lo. Ki Olorun ko feri si o lenu. Igbega ti de. Ku orire ohun to Oluwa ti fi fun on ko se ni ti o gba lowo re Oluwa ese o Oluwa ese o so pe Oluwa ese o a mo po ti ri be ni oruko Jesu ni agbadura.

0: ìpìlẹ̀ àwọn òkè ńlá. Èmi ó kó ohun búburú jọ lé wọn lórí, èmi ó sì lu ọfà mi tán sí wọn lára. Ebi yóò mú wọn gbẹ, ooru gbígbóná ni a fi run wọn àti ìparun kíkorò. Èmi ó sì rán ẹyin ẹranko sí wọn pẹ̀lú oró ohun tí ń rákò nínú erùpẹ̀. Idà ní òde àti ìpayà nínú ìyẹ̀wù ni yóò run àti ọmọkùnrin àti wúndíá, ọmọ ẹnu ọmú àti ọkùnrin arúgbó eléwú irun pẹ̀lú. Mo wí pé èmi ó tú wọn ká pátápátá, èmi ó sì mú ìrántí wọn dá kúrò nínú àwọn ènìyàn, bí kò ṣe pé bí mo ti bẹ̀rù ìbínú ọ̀tá, kí àwọn ọ̀tá kí wọ́n bá ṣe aláìmọ̀ àti kí wọn kí wọ́n bá wí pé ọwọ́ wa lékè ni, kì í sì ṣe Olúwa ni ó ṣe gbogbo èyí. Nítorí orílẹ̀-èdè tí kò ní ìmọ̀ ni wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni kò sí òye nínú wọn. Ibà ṣe pé wọ́n gbọ́n, kí òye èyí kí ó yí wọn, wọn ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn. Ẹnìkan ìbá ti ṣe lé ẹgbẹ̀rún, kí ẹni méjì ìbá sì lé ẹgbẹ̀rún sá, bí kò ṣe pé bí àpáta wọn ti tà wọ́n, tí Olúwa sì fi wọ́n tọrẹ. Nítorí pé àpáta wọn kò dàbí àpáta wa, àní àwọn ọ̀tá wa tìkálá wọn ní ṣe onídàájọ́. Nítorí pé igi àjàrà wọn, ti igi àjàrà Sódòmù ni, àti ti ìgbẹ́ Gòmórà, èso àjàrà wọn ni èso àjàrà òróòro, ìdí wọn korò. Ọtí wáìnì wọn, ìwọ ọtí dragoni ni, àti oró mímu ti pa mọ́lẹ̀. Èyí kí a tòjọ sọ́dọ̀ mi ní ilé ìṣúra, tí a sì fi èdí dídì nínú ìṣúra mi, tí èmi ní ìgbẹ̀san àti ẹ̀san, ní àkókò tí ẹsẹ̀ wọn yóò yọ́, nítorí tí ọjọ́ ìdààmú wọn súnmọ́ tòsí, ohun tí ó sì ń bọ̀ wá bá wọn ń yára wá, nítorí pé Olúwa yóò ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀, yóò sì káànú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, nígbà tí ó bá rí pé agbára wọn lọ tán, tí kò sì sí ẹnìkan tí a sé mọ́ tàbí tí ó kù. Òun ó sì wí pé níbo ni òrìṣà wọn gbé wà, àpáta tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, tí ó ti jẹ ọ̀rá ẹbọ wọn, tí ó ti mu ọtí wáìnì ẹbọ mímu wọn. Jẹ́ kí wọ́n dìde, kí wọ́n sì ràn yín lọ́wọ́, kí wọ́n ṣe ààbò yín. Wò ó ní ìsinsìnyí pé èmi àní èmi ni, kò sì sí Ọlọ́run pẹ̀lú mi. Mo pa, mo sì sọ di ààyè, mo ṣá lọ́gbẹ́, mo sì mú jiná, kò sì sí ẹnìkan tí ó lè gbà sílẹ̀ ní ọwọ́ mi. Nítorí pé mo gbé ọwọ́ mi sókè ọrun, mo sì wí pé bí èmi ti wà títí láé, bí mo bá sì pọn idà dídán mi, tí mo bá sì fi ọwọ́ mi lé ìdájọ́, èmi ó san ẹ̀san fún àwọn ọ̀tá mi, èmi ó radí fún àwọn tí ó kórira mi. Èmi ó mú ọfà mi rin fún ẹ̀jẹ̀, idà mi ó sì jẹ ẹran nínú ẹ̀jẹ̀ ẹni pípa àti ti ìgbèkùn láti orí àwọn aṣáájú ọ̀tá. Ẹ máa yọ̀ ẹ̀yin orílẹ̀-èdè pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀, nítorí pé òun ó gbẹ̀san ẹ̀jẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, yóò sì gbẹ̀san lára àwọn ọ̀tá rẹ̀, yóò sì ṣètùtù fún ilẹ̀ rẹ̀ àti fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Mose sì wá, ó sì sọ gbogbo ọ̀rọ̀ òfin yìí ní etí àwọn ènìyàn náà, òun àti Hosea ọmọ Nuni. Mose sì parí sísọ gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún gbogbo Ísíráẹlì. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ gbé ọkàn yín lé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ láàrin yín ní òní, tí ẹ̀yin ó pa láṣẹ fún àwọn ọmọ yín láti máa kíyèsí àti ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ òfin yìí, nítorí pé kì í ṣe ohun asán fún yín, nítorí pé ìyè yín ni, àti nípa èyí ni ẹ̀yin ó mú ọjọ́ yín pẹ́ ní ilẹ̀ náà, níbi tí ẹ̀yin ń gòkè Jọ́dánì lọ láti gbà á. Olúwa sì sọ fún Mose ní ọjọ́ náà gan wípé, gun òkè Abarimu yìí lọ sí òkè Nebo tí ń bẹ ní ilẹ̀ Moabu tí ó kọjú sí Jericho, kí o sì wo ilẹ̀ Kenani tí mo fi fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì ní ìní, kí o sì kú lórí òkè náà níbi tí ìwọ ń gùn lọ, kí a sì kó ọjọ́ sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ, bí Aaroni arákùnrin rẹ ti kú ní òkè Horu, kí a sì kó ọjọ́ sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ, nítorí tí ẹ̀yin ṣẹ̀ sí mi láàrin àwọn ọmọ Ísíráẹlì ní ibi omi Meriba Kadeshi ní aginjù Sini, nítorí tí ẹ̀yin kò yà mí sí mímọ́ láàrin àwọn ọmọ Ísíráẹlì, ṣùgbọ́n ìwọ ò rí ilẹ̀ náà níwájú rẹ, ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò lọ síbẹ̀, sí ilẹ̀ náà tí mo fi fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì.
1: Deuteronomy
0: orí 23. Èyí sì ni ère tí Mose ènìyàn Ọlọ́run sú fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì kí ó tó kú. Ó sì wí pé, Olúwa ti Sinai wá, ó sì yọ sí wọn láti Seiri wá, ó tan ìmọ́lẹ̀ jáde láti òkè Parani wá, ó ti ọ̀dọ̀ ẹgbẹẹgbàrún àwọn mímọ́ wá, láti ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ní òfin kan amúbíiná ti jáde fún wọn wá. Nítòótọ́, ó fẹ́ àwọn ènìyàn náà, gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀ wà ní ọwọ́ rẹ̀, wọ́n sì jókòó ní ẹsẹ̀ rẹ̀, olúkúlùkù ni yóò gbà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mose fi òfin kan lílẹ̀ ní àṣẹ fún wa, ìní ti ìjọ ènìyàn Jákọ́bù, ó sì jẹ́ ọba ní Jeṣuruni. Nígbà tí olórí àwọn ènìyàn, àwọn ẹ̀yà Ísíráẹlì péjọpọ̀, kí Rúbẹ́nì kí ó yè, kí ó má ṣe kú, kí ènìyàn rẹ̀ kí ó má ṣe mọ níwọ̀n. Èyí sì ni ti Júdà, ó sì wí pé, Olúwa, gbọ́ ohùn Júdà, kí o sì mú tọ àwọn ènìyàn rẹ̀ wá, kí ọwọ́ rẹ̀ kí ó tó fún, kí ìwọ kí o sì ṣe ìrànlọ́wọ́ fún lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀. Àti ní ti Léfì, ó wí pé, jẹ́ kí túmímù àti rírímù rẹ kí ó wà pẹ̀lú ẹni mímọ́ rẹ, ẹni tí ìwọ dánwò ní Massa, àti ẹni tí ìwọ bájà ní omi Meriba, ẹni tí ó ń wí ní ti bàbá rẹ̀ àti ní ti ìyá rẹ̀ pé, èmi kò rí i, bẹ́ẹ̀ ni kò sì jọwọ́ àwọn arákùnrin rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò sì mọ àwọn ọmọ rẹ̀, nítorí tí wọ́n kíyèsí ọ̀rọ̀ rẹ̀,
2: wọ́n sì pa májẹmú rẹ̀ mọ́.
0: Wọ́n máa kọ́ Jákọ́bù ní ìdájọ́ rẹ̀ àti Ísírẹ́lì ní òfin rẹ̀, wọ́n máa mú tùràrí wá síwájú rẹ̀ àti ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹbọ sísun sórí pẹpẹ rẹ̀. Olúwa, bù sí ohun ìní rẹ̀, kí o sì tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Lu ẹgbẹ́ àwọn tí ó dìde sí i àti ti àwọn tí ó kórìíra rẹ̀, kí wọn kí ó má ṣe dìde mọ́. Àti ní ti Bẹ́ńjámínì, ó wí pé, olùfẹ́ Olúwa yóò máa gbé ní àlàáfíà lọ́dọ̀ rẹ̀, òun á máa bò ó ní ọjọ́ gbogbo, òun á sì máa gbé láàrin èjìká rẹ̀. Àti ní ti Jósẹ́fù, ó wí pé,
1: ìbùkún Olúwa ní ilẹ̀ rẹ̀
0: fún ohun iyebíye ọ̀run, fún ìrè àti fún ibú tí ó ba nísàlẹ̀, àti fún èso iyebíye tí òòrùn mú wá, àti fún ohun iyebíye tí ń dàgbà ní oṣooṣù, àti fún ohun pàtàkì òkè ńlá ìgbani, àti fún ohun iyebíye òkè ayérayé, àti fún ohun iyebíye ayé àti ẹ̀kún rẹ̀, àti fún ìfẹ́ inú rere ẹni tí ó gbé inú ìgbẹ́. Jẹ́ kí ìbùkún kí ó wá sí orí Jósẹ́fù àti sí àtàrí ẹni tí a yà sọ́tọ̀ láàrin àwọn arákùnrin rẹ̀. Àkọ́bí akọ màálù rẹ̀ ti rẹ̀ ní ọlá ńlá, ìwo rẹ̀ ìwo àgbáàn rere ni, òun ni yóò fi ti àwọn ènìyàn gbogbo wọn, àní òpin ilẹ̀, àwọn sì ni ẹgbẹgbàrún Efraimu, àwọn sì ni ẹgbẹgbẹ̀rún Manase. Àti ní ti Sebuluni, ó wí pé, Sebuluni máa yọ̀ ní ìjáde rẹ̀ àti Isakari nínú àgọ́ rẹ̀. Wọ́n ó pe àwọn ènìyàn náà sórí òkè, níbẹ̀ ni wọ́n rú ẹbọ òdodo, nítorí pé wọ́n máa mu nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkun àti nínú ìṣúra tí a pamọ́ nínú iyán rìn. Àti ní ti Gádì, ó wí pé, ìbùkún ni fún ẹni tí ó mú Gádì gbilẹ̀, ó ba bí abo kìnìún, ó sì fa apáya àní àtàrí, ó sì yan apá ìkíní fún ara rẹ̀, nítorí pé níbẹ̀ ni a fi ìpín olófin pamọ́ sí, ó sì wá pẹ̀lú àwọn olórí ènìyàn náà, ó sì mú òdodo Olúwa ṣẹ àti ìdájọ́ rẹ̀ pẹ̀lú Ísírẹ́lì. Àti ní ti Dáni, ó wí pé, ọmọ kìnìún ni Dáni tí ń fò láti Báṣánì wá. Àti ní ti Naftali, ó wí pé, ìwọ Naftali, tí ojú rere tẹ́ lọ́rùn, tí o sì kún fún ìbùkún Olúwa, gba ìhà ìwọ oòrùn àti gúúsù. Àti ní ti Áṣeri, ó wí pé, ìbùkún ọmọ ni ti Áṣeri, kí òun kí ó sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún àwọn arákùnrin rẹ̀, kí òun kí ó sì máa rí ẹsẹ̀ rẹ̀ sínú òróró. Bàtà rẹ̀ yóò já sí irin àti idẹ, àti bí ọjọ́ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni agbára rẹ̀ yóò rí. Kò sí ẹni tí ó dàbí Ọlọ́run, ìwọ Jeṣuruni, tí ń gun ọ̀run fún ìrànlọ́wọ́ rẹ̀, àti nínú ọlá ńlá rẹ̀ ni ojú ọ̀run. Ọlọ́run ayérayé ni ibùgbé rẹ̀, àti nísàlẹ̀ ni apá ayérayé wà, òun sì ti ọ̀tá kúrò níwájú rẹ̀, ó sì wí pé, máa parun. Ísírẹ́lì sì jókòó ní àlàáfíà, orísun Jákọ́bù nìkan, ní ilé ọkà àti ti ọtí wáìnì. Pẹ̀lúpẹ̀lú, ọ̀run rẹ̀ ń sẹ èrè sílẹ̀. Àlàáfíà ni fún ìwọ Ísírẹ́lì, ta ni ó dàbí rẹ̀, ìwọ ènìyàn tí a ti ọwọ́ Olúwa gbàlà. Asa ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ àti ẹni tí ń ṣe idà ọlá ńlá rẹ̀, àwọn ọ̀tá rẹ̀ yóò sì tẹríba fún ọ, ìwọ sì máa tẹ ibi gíga wọn mọ́lẹ̀.
3: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Tarunomi, orí ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. Mose sì gòkè láti pẹ̀tẹ́lẹ̀ Moabu lọ sí òkè Nebo, sí orí Pisga tí ó dojúkọ Jericho. Olúwa sì fi gbogbo ilẹ̀ Gileadi dé Dani hàn, àti gbogbo Naftali, àti ilẹ̀ Efraimu, àti ti Manase, àti gbogbo ilẹ̀ Juda dé òkun ìwọ̀ oòrùn, àti gúúsù àti pẹ̀tẹ́lẹ̀ àfonífojì Jericho, ìlú ọlọ́pẹ̀dé Suari. Olúwa sì wí fún un pé, èyí ni ilẹ̀ tí mo búra fún Abrahamu, fún Isaki àti fún Jakobu, wípé èmi ò fi fún irú ọmọ rẹ, èmi ò mú ọ fi ojú rẹ rí, ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò rí kọjá lọ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Mose ìránṣẹ́ Olúwa kú níbẹ̀ ní ilẹ̀ Moabu gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa. Ó sì sìn nínú àfonífojì ní ilẹ̀ Moabu tí ó kọjú sí Bẹ̀tipeori, ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan tí ó mọ ibojì rẹ̀ títí di òní olónìí. Mose sì jẹ́ ẹni 100 ọdún nígbà tí ó kú, ojú rẹ̀ kò ṣe bàìbàì. Bẹ́ẹ̀ ni agbára rẹ̀ kò dínkù, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì sọkún Mose ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ Moabu ní 30 ọjọ́, bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ ẹkún àti ọ̀fọ̀ Mose parí. Joshua ọmọ Nuni sì kún fún ẹ̀mí 30, nítorí pé Mose ti fi ọwọ́ rẹ̀ lé e lórí, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì gba tirẹ̀ gbọ́, wọ́n sì ṣe bí Olúwa ti pàṣẹ fún Mose. Wòlíì kan kò sì hù mọ́ ní Ísírẹ́lì bíi Mose, ẹni tí Olúwa mọ̀ ní ojúkojú, ní gbogbo iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí Olúwa ran láti ṣe ní ilẹ̀ Íjíbítì, sí Farao àti sí gbogbo àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ àti sí gbogbo ilẹ̀ rẹ̀, àti ní gbogbo ọwọ́ agbára àti ní gbogbo ẹ̀rù ńlá tí Mose fi hàn ní ojú gbogbo Ísírẹ́lì. Èyí ni òpin ìwé karùn-ún ti Mose tí a ń pè ní Deuteronomy.
4: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, awa to waju yin nisisin yi an bebe we pe ki e ba wa soro
5: bi esiti n ba wa soro an bebe we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o tesi waju lati se ohun ti e n ba wa so ni oruko jesu kristi oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti a n dahun ibeere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa niwaju wa ni akoko kukuru ti o wa niwaju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o man je eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote niwaju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Christi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa siwaju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohunkohun to ba wi fun wa lati nsinsiyi lo ni a o ma se gbati a ba ti ni anfani yi wi pe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese de o ri wi pe ife lati gboran si oro olorun wi pe o wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wi pe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni ami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri wi pe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o juni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati a ba da lohun gege bi awon israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba n pe enikeni oba ti o n pe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo on pe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi abashe aigboran si ipe yi a o ri wepe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o nba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni an pe ni asako eredi ti a fin pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo ngbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni an pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yi ti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti ndagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ni o ntese waju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo israeli awon israeli won shote si oluwa bi o ti le je wi pe o ti se won lore bi o ti le je wi pe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti n rigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti n fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati aigboran won be na lori fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboron ati ote ijiya ni yogbe nyi iru iwa be yeke awo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun shugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun shugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe oun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi abaje alaigboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won e ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihin rere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa wi pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a n rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lolorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi n se aigboran si olorun awa ti a ba n se be ti a n se aigboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wepe adabi awon olote ile israeli o sese ki ari awon mo israeli ki o ma so wepe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wepe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wepe esun yi kan na ni awon elomiran no ma fi sun awon ni waso wa loni won so wepe ah awon ni waso wa ni fe ni wepe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wepe ife pipe ni jesu ni o fi sohun gbogbo ti o se ni o fi sohun gbogbo ti o so bi o ti le je wepe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to se so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wepe oni ife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wepe a o ni ife wepe eyi ni won o fi se ife olorun won so wepe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eyi ti oluso agutan so fun onko eyi ti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o nka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wepe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki eyi kuro ni igbesi aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketa din logoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o se so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi sori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa wepe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se wepe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wepe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se wepe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala wepe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wepe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wepe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wipe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wipe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti asidi ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi eru wo le lori gbogbo elese tin se aisimi tin se laala tin sise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le igba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki on ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran o n to ni lati se ni wepe ki o wa wole lese Jesu wepe o fe je ti Olorun wepe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si on gbogbo ti o n so fun wa sugbon mo so wepe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu n ba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi yedenu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wipe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re kon ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe egba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n sọ fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mọ ki a ma ba le se ohun ti awọn yoko ti o wa ninu aye ti won se o ni egba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ si ile ijo ti awọn aye mọ a ko ni le lọ si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jọ ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wepe a n ko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo Olorun ife Olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe ti ti o fi ku ko se ti o le parija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si ipada onigba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wi pe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eyi ni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi nba eniyan lo so mo we pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacobo ori kerin jacobo ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun e ko juja si esu ohun o se sa kuro lodo yin nkan meji ni an so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji e koju ija si esu bi ki ba se we pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati koju ija si esu e ni opolopo ni won ofini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori we pe wo teriba fun olorun won sha oro olorun ti nigbati olorun so fun wa pe enikan ti o se oni we pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so we pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re o ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo yawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ti an gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin ikunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbebe bi baba yi ba so we pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ile o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri we pe iru eniyan be a so bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa tin be lorun ko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won da nitori be won o dariji e je wi pe a jowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti n ko wa olorun fe ki a teriba olorun fe ki a gboran o si n pe wa loni leekan si wi pe ki a teriba ki a gboran je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun wipe bi ohun to n so bo tile soro fun wa bi ohun to n so bi o tile ye wa pupo pupo sugbon nigba ti a ti mo wipe oro olorun ni wipe a o se e ni wipe a n teriba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe
4: lati je eni ti ngboran ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Iwe Joshua, ori ikini, o si sele yin ku Mose iranse Oluwa. Ni Oluwa so fun Joshua omo Nuni, iranse Mose wipe, Mose iranse mi ku, nje iwo dide. Goke Jordan yi, iwo ati gbogbo eniyan yi, si ile ti mo fi fun won, ani fun awon omo Israeli. Ibi gbogbo ti atelese yin ba te, eyin ni mo fi fun, gege bi mo ti so fun Mose. Lati aginju ati Lebanoni yi, ani titi de odo nla ni, odo Eufirate, gbogbo ile awon Hiti, ati titi de okun nla, ni iwo orun, eyi ni yo se opin ile yin, ki yo si okunrin kan ti yo le duro niwaju re ni ojo aye re gbogbo, gege bi mo ti wa pelu Mose, be ni emi o si wa pelu re, emi ki yo fi o sile, be ni emi ki yo ko o, se giri ki o si mu ayale, nitori iwo ni yo pin ile na fun awon eniyan yi, ile ti mo ti bura fun awon baba won lati fi fun won. Sa se giri ki o si mu ayale gidigidi ki wo ki o le kiyesi ati se gege bi gbogbo ofin ti Mose iranse mi ti palase fun o ma se ya kuro ninu re si otun tabi si osi ki o le dara fun o nibi kibi ti iwo ba lo iwe ofin yi ko gbodo kuro ni enu re sugbon iwo ma se asaro ninu re ni osan ati ni oru ki wo ki o le kiyesi ati se gege bi gbogbo eti ako sinu re nitori nigba na ni iwo se ona re ni rere nigba na ni yo si dara fun o emi ko wa pase fun o bi se giri ki o si mu ayale ma se beru be ni ki aya ki o ma se fu o nitori pe Oluwa Olorun re wa pelu re nibi kibi ti iwo ba nlo nigba na ni Joshua pase fun awon olori awon eniyan wi pe e laarin budoja ke si pase fun awon eniyan wi pe e pese onje nitori pe ni ijo meta oni eyin o goke Jordan yi lati lo gba ile ti Oluwa Olorun yin fi fun yin lati ni ati fun awon omo Reubeni ati fun awon omo Gadi ati fun abo eya Manase ni Joshua wi pe ranti oro ti Mose iranse Oluwa palase fun yin pe Oluwa Olorun yin fun yin ni isinmi ohun si fun yin ni ile yi awon obirin yin ati awon omo were yin ati ohun osin yin yo joko ni ile ti Mose fi fun yin ni Ihin Jordan sugbon eyin o goke lo niwaju awon arakunrin yin ni Amora gbogbo awon alagbara akoni eyin o si ran won lowo titi Oluwa yo fi fun awon arakunrin yin ni isinmi gege bi o ti fi fun yin ati ti awon pelu yo fi gba ile na ti Oluwa Olorun yin fi fun won nigba na ni eyin o pada si ile ni yin ti Mose iranse Oluwa fi fun yin ni Ihin Jordan ni Ila Orun eyin o si ni won si da Joshua lohun wi pe gbogbo ohun ti iwo palase fun wa ni awa o se ibikibi ti iwo ba ran wa lo ni awa o lo gege bi awa ti gbo ti Mose ni ohun gbogbo be ni awa o gbo ti re kiki ki Oluwa Olorun re ki o wa pelu re gege bi o ti wa pelu Mose enikeni ti o wo ki o se ti o ba tapa si ofin re ti ki o si gbo oro re ni ohun gbogbo ti iwo palase fun pipa ni a o pa kiki ki iwo se giri ki o si mu ayale.
4: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lónìí, wípé ó tún wù yín nínú àánú yín láti mú wa wá sí yín, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, láti di alágbára tàbí akọni nínú ìgbàgbọ́, kí a bá lè mọ bí a ti gbàdúrà, kí a bá lè mọ iṣẹ́ tí ìgbàgbọ́ ń ṣe nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín sí, kí ìgbàgbọ́ wa kí ó ba lè le, kí ó lágbára, kí ó sì gbóná nínú Ọlọ́run. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti wá lónìí, ohun tí ẹ ń fẹ́ bá wa sọ, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí ó yé wa, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí a ṣe àṣàrò lé lórí,
5: e je ki o ye wa loruko Jesu. Bi e tin ba wa soro a bebe we pe ki eyin fun ara yin olorun emi ki o ko nkan won yi si wa le o kan aya ti o fi je wi pe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wi pe adura wa yo je te ogba ohun ti a si n bere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu olorun adupe pe ti gbo iruko Jesu Kristu lo wa loni adupe lowo olorun wi pe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife olorun ke a ba le wa ni ibi ti o nfe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi fini fini o ri wi pe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wi pe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe a ti da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri ese ikeje nipa igbagbo ni noa nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigbati o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati a dan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun ti n bo bi o ba ka lo siwaju o ri wi pe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti an ka yi ni o ti n so fun wa nipa igbagbo ki a wo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori naa bi a ti fi awo sama ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki a si ma sure ki a si ma fi suru sure eje ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa ye ki aduro nibe bi abatin ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o ye ki akoko wo yi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wi pe igbagbo se pataki popo popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo oni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu dara dara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun ni bomiran o ri wi pe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon ti nbo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wi pe ipo ti a ni ninu ijo oni o se pataki oni ko se mani ti enikokan wa ti a ni lati ma du sugbon nihi ni an so fun a wi pe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo olorun wi pe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bon ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko se se lati wu awon elomiran won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo ye mi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo okun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulumo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko se se lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe enikokan wa bi a ti wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju olorun ohun ti olorun wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a n so nipa re won ma n so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawole nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma n sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won eyi ki se igbagbo ti a n so nipa re bi o ba wo ihin o n so o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o n be o n so nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa e pe ko se se o si niwaju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be bi eni keni ba soro ti ko dara
6: nipa alufa won le tugele won le tu oja won le shifila kon be sinija kon so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Joshua, ori ikeji. Joshua, omo nun yesi ran, okunrin meji jade, lati shitimu yo lo she ami, pepe, elo iwu ile nan, ati Jericho. Won si lo, won si de ile panshaga kanti anpe ni Rahabu, won si wo nibe, asi so fun oba Jericho pe, kiyesi, awon okunrin kan ninu awon omo Israeli de hin yi ni ale yi, lati rin ile yi wo. Oba Jericho si ranse si Rahabu wipe, won awon okunrin ni ti o to wa, ti o wo inu ile re jade wa, nitori won wa lati rin gbogbo ile yi wo. Obirin na si mu awon okunrin meji na, o si fi won pamo, o si wi bayi pe, awon okunrin kan wa sodo mi, sugbon emi ko mo ibi ti won ti wa, o si se ni akoko ati ti ilekun enu bode, nigba ti ile su, awon okunrin na si jade lo, ibi ti awon okunrin na gbe lo, emi ko mo, e le pa won kankan, nitori eyin o ba won. Sugbon o ti mu won goke aja ile, o si fi poroporo ogbo ti o ti tojo soke ajabo won mole. Awon okunrin na le pa won ni ona ti o lo de iwodo Jordani. Bi awon tin le pa won si ti jade lo, won ti ilekun enu bode. Ki won ki o to dubule, o goke to won lo loke aja. O si wi fun awon arakunrin na pe, emi mo pe Oluwa ti fun yin ni ile yi, ati pe eru yin bani, ati pe okan gbogbo awon ara ile yi di omi nitori yin. Nitori pe awa ti gbo bi Oluwa ti mu omi okun pupa gbe niwaju yin. Nigba ti eyin jade ni Egypt ati ohun ti eyin se si awon oba meji ti awon Amori ti nbe ni Hakeji Jordani Sihoni ati Ogu ti eyin parun tutu logan bi awa ti gbo nkan won yi aya wa ja fe ni ko si agbara kan ninu okunrin kan mo nitori yin nitori pe Oluwa Olorun yin oni Olorun loke orun ati ni sale aye nje nitori na imi be yin e fi Oluwa bura fun mi bi mo ti se yin ni ore eyin o se ore pelu fun ile baba mi eyin o si fun mi ni ami otito ati pe eyin o pa baba mi mo laye ati iya mi ati awon arakunrin mi ati awon arabinrin mi ati ohun gbogbo ti won ni ki eyin si gba emi wa lowo iku. Awon okunrin na da lohun pe emi wa ni yo dipo ti yin bi eyin ko ba fi oran wa yi han yo si se nigba ti Oluwa ba fun wa ni ile na awo se ore ati otito fun o nigba na ni o fi okun so won kale ni oju ferese nitori ti ile re wa lara odi ilu ohun a si ma gbe ori odi na o si wi fun won pe e bo sori oke ki awon alepa ki o ma ba le yin ba ki eyin si fara yin pamo nibe ni ijo meta titi awon alepa yo fi pada leyin na e ma ba ona ti yin lo. Awon okunrin na wi fun pe ara wo da ni ti ibura re yi ti iwo mu wa bu kiyesi nigba ti awa ba de inu ile na iwo so okun owo ododo yi si oju ferese ti iwo fi so wa kale iwo si mu baba re ati iya re ati awon arakunrin re ati gbogbo ara ile baba re wa ile sodo re yo si se enikeni ti o ba jade lati inu ilekun ile re
2: lo si ode
1: eje re yo wa ni ori ara re awo si wa ni aijebi ati enikeni ti o ba wa pelu re ni ile eje re yo wa ni ori wa bi enikeni ba fowo kan bi o ba si so oran wa yi nigba na ni ara wo da ni ti ibura re ti iwo mu wa bu yi o si wi pe gege bi oro yin be ni ki ori o si ran won lo won si lo o si so okun ododo na si oju ferese won si lo won si de ori oke won si gbe ibe ni ijo meta titi awon alepa fi pada awon alepa wa won ni gbogbo ona sugbon won ko ri won
3: be ni awon okunrin meji na pada
1: won si so kale lori oke won si koja won si to Joshua omo nun ni wa won si so gbogbo ti o ba won fun won si wi fun Joshua pe ni tooto ni Oluwa ti fi gbogbo ile na le wa lowo nitori pe okan gbogbo awon ara ile yi di omi nitori wa.
0: Iwe Joshua
1: ori iketa. Joshua si dide ni kutukutu owuro won si se kuro ni Sitimu won si de Jordani ohun ati gbogbo awon omo Israeli won si sun sibe ki won ki o to goke odo o si se leyin ijo meta ni awon olori la arin budoja won si pase fun awon eniyan wipe nigba ti eyin ba ri apoti majemu Oluwa Olorun yin ti e ba si ri awon alufa awon won le firu nigba na ni eyin o se kuro ni ipo yin eyin o si ma to leyin sugbon alafo yo wa ni agbede meji ti eyin tire to bi won e gba igbonwo e ma se sumo ki eyin ki o le mo ona ti eyin o gba nitori ti eyin ko gba ona yi ri Joshua si wi fun awon eniyan pe ẹyà ara yín sí mímọ́ nítorí lé ọ̀la Oluwa yóò ṣe ohun ìyanu láàrin yín. Joshua sì wí fún àwọn àlùfáà pé ẹgbẹ́ àpótí májẹ̀mú náà kẹ̀ sì kọjá síwájú àwọn ènìyàn wọ́n sì gbé àpótí májẹ̀mú náà wọ́n sì ṣáájú àwọn ènìyàn. Oluwa sì wí fún Joshua pé ní òní yìí lé èmi ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọga lé ojú gbogbo Israẹli kí wọn kí ó lè mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí mo ti wà pẹ̀lú Mose bẹ́ẹ̀ ni èmi ó wà pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ sì pàṣẹ fún àwọn àlùfáà tí ó ru àpótí májẹ̀mú náà pé nígbà tí ẹ̀yin bá dé etí odò Jordani kẹ́yìn kí ó dúró jẹ́ ní Jordani Joshua si wi fun awon omo Israeli pe esun mo ehin ki e si gbo oro Oluwa Olorun yin. Joshua si wi pe nipa eyi ni eyin o mo pe Olorun alaye nbe laarin yin ati pe daju daju ohun le awon ara Kenani ati awon Hiti ati awon Hifi ati awon Perisi ati awon Gadashi ati awon Amori ati awon Jebusi kuro ni waju yin. Kiyesi apoti majemu Oluwa gbogbo aye n goke lo saju yin lo si Jordani. Nje nitori na e mu okunrin mejila ninu awon eya Israeli. Okunrin kan ninu olukuluku eya yo si se loju kan na bi atelese awon alufa ati oru apoti Oluwa. Oluwa gbogbo aye ba ti te omi Jordani. Omi Jordani yo ke kuro ani omi tin ti oke san wa yo si duro bi okiti kan. O si se nigba ti awon eniyan si kuro ninu ago won lati goke Jordani ti awon alufa si ru apoti majemu wa niwaju awon eniyan. Bi awon ti oru apoti si ti de Jordani ti awon alufa ti oru apoti na si te ese won bo eti omi na. Nitori pe odo Jordani a ma kun gbogbo bebe re ni gbogbo akoko ikore ni omi tin ti oke san wa duro o si ga jina rere bi okiti ni ona ni ilu Adamu ti o wa leba Saritani eyi ti o si san sodo si ifa okun petele ani okun iyo ake won kuro patapata awon eniyan si goke tara si Jericho awon alufa ti oru apoti majemu Oluwa si duro shinshin lori ile gbigbe laarin Jordani ati gbogbo awon eniyan Israeli koja lori ile gbigbe titi gbogbo awon eniyan na fi goke Jordani tan.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: We Joshua, ori ikerin, o si se nigba ti gbogbo awon eniyan ri koja Jordani tan, ni Oluwa wi fun Joshua pe mo okunrin mejila ninu awon eniyan, okunrin kan ninu olukuluku eya, ki eyin se pase fun won pe egbe okuta mejila lati yin lo laarin Jordani, nibi ti ese awon alufa gbe duro shinshin ni, ki eyin ki o si ro won koja pelu yin, e si fi won si ibusun, ni ibi ti eyin o sun ni ale yi. Nigba naa ni Joshua pe awon okunrin mejila ti o ti pese sile ninu awon omo Israeli, okunrin kan ninu olukuluku eya. Joshua si wi fun won pe e koja lo niwaju apoti Oluwa Olorun yin si aarin Jordani, ki olukuluku ninu yin ki o gbe okuta kookan le ejika re, gege bi iye eya awon omo Israeli, ki eyi ki o le je ami laarin yin, nigba ti awon omo yin ba bere lowo awon baba won leyin ola wi pe eredi okuta won yi, nigba naa ni eyin o da won lohun pe nitori ake omi Jordani niwaju apoti majemu Oluwa. Nigba ti o ri koja Jordani, ake omi Jordani kuro, okuta won yi yo si ja si iranti fun awon omo Israeli lailai. Awon omo Israeli si se gege bi Joshua ti pase, won si gbe okuta mejila lati inu aarin Jordani lo bi Oluwa ti wi fun Joshua, gege bi iye eya awon omo Israeli, won si ru won koja pelu won lo si ibusun, won si gbe won kale nibe. Joshua si to okuta mejila jo laarin Jordani nibi ti ese awon alufa ti oru apoti majemu na gbe duro, won si nbe nibe titi di oni oloni. Nitori ti awon alufa ti oru apoti na duro laarin Jordani titi ohun gbogbo fi pari ti Oluwa palase fun Joshua lati so fun awon eniyan, gege bi gbogbo eyi ti Mose palase fun Joshua, awon eniyan na si yara won si re koja. O si se nigba ti gbogbo awon eniyan na re koja tan ni apoti Oluwa re koja ati awon alufa ni oju awon eniyan, awon omo Reubeni ati awon omo Gadi ati abo eya Manase si re koja ni Hamora niwaju awon omo Israeli, gege bi Mose ti so fun won. Iwon oke meji eniyan ti o mura ogun re koja niwaju Oluwa fun ogun si petele Jericho. Ni ojo naa, Oluwa gbe Joshua ga ni oju gbogbo Israeli, won si beru re gege bi won ti beru Mose ni ojo aye re gbogbo. Oluwa si wi fun Joshua pe pase fun awon alufa ti oru apoti eri ni pe ki won ki o ti inu Jordani jade. Nitori naa Joshua pase fun awon alufa wi pe e ti inu Jordani jade. O si se nigba ti awon alufa ti oru apoti majemu Oluwa ti aarin Jordani jade, ti awon alufa si gbe atelese won soke si ile gbigbe ni omi Jordani pada si ipo re, o si san gbogbo bebe re gege bi ti isaaju. Awon eniyan si ti inu Jordani goke ni ijo kewo osu kini, won si do ni Gilgali ni aila orun Jericho, ati okuta mejila won ni ti won gbe ti inu Jordani lo ni Joshua tojo ni Gilgali. O si wi fun awon omo Israeli pe nigba ti awon omo yin yo bere lowo awon baba won leyin ola wi pe eredi okuta won yi, nigba naa ni eyin o je ki awon omo yin ki o mo pe Israeli la Jordani yi koja ni ile gbigbe, nitori ti Oluwa Olorun yin mu omi Jordani gbe kuro niwaju yin titi eyin fi la koja gege bi Oluwa Olorun ti se si okun pupa ti o mu gbe kuro niwaju wa titi awa fi la koja, ki gbogbo eniyan aye ki o le mo owo Oluwa pe o lagbara, ki won ki o le ma beru Oluwa Olorun yin lai lai. Iwe Joshua, ori ikarun, O si se nigba ti gbogbo awon oba Amori ti o wa ni akeje Jordani ni iworun ati gbogbo awon oba Kenani ti nbe leti okun gbo pe Oluwa ti mu omi Jordani gbe kuro ni waju awon omo Israeli titi awa fi la koja ni aya won ja be ni emi ko si ninu won mo nitori awon omo Israeli nigba na ni Oluwa wi fun Joshua pe fi okuta se abe ki wo ki o si tun ko awon omo Israeli ni la lekeji Joshua si se abe okuta o si ko awon omo Israeli ni la ni Gibeati Aralotu idi re ni eyi ti Joshua fi ko won nila gbogbo awon eniyan ti o ti Egypt jade wa ti o se okunrin ani gbogbo awon omo ogun won ku ni aginju ni ona leyin igba ti won jade kuro ni Egypt nitori gbogbo awon eniyan ti o jade ti ibe wa a ko won nila sugbon gbogbo awon eniyan ti a bi ni aginju ni ona bi won ti n jade kuro ni Egypt awon ni a ko ko nila nitori ti awon omo Israeli rin ni 40 odun ni aginju titi gbogbo iran na ani awon ologun ti o jade ti Egypt wa fi run nitori ti won ko gba ohun Oluwa gbo awon ti Oluwa bura fun pe ohun ki yo je ki won ri ile na ti Oluwa bura fun awon baba won lati fi fun wa ile ti n san fun wara ati fun oyin ati awon omo won ti o gbejide ni ipo won awon ni Joshua ko nila nitori ti won wa ni aipola nitori ti a ko ko won nila ni ona o si se nigba ti won ko gbogbo awon eniyan na ni latan won joko ni ipo won ni ibudo titi ara won fi da Oluwa si wi fun Joshua pe leoni ni mo yi egan Egypt kuro lori eyin nitori na ni a se npe oruko ibe ni Gilgali titi o fi di oni yi awon omo Israeli si do ni Gilgali won si se ajo irekoja ni ojo 14 osu ni ojo ale ni petele Jericho won si je oka gbigbe ile na ni ojo 2 leyin irekoja akara laiwu oka didin ni ojo na gan mana si da ni ojo 2 leyin igba ti won ti je oka gbigbe ile na awon omo Israeli ko si ri mana mo ṣùgbọ́n wọ́n jẹ èso ilẹ̀ Kenani ní ọdún náà. Ó sì ṣe nígbà tí Joshua wà létí Jericho, ó gbé ojú rẹ̀ sókè, ó sì wò, ti kíyèsí ọkùnrin kan dúró níwájú rẹ̀ pẹ̀lú idà fífàyọ ní ọwọ́ rẹ̀. Joshua sì tọ́ lọ, ó sì wí fún un pé, tiwa ni ìwọ ń ṣe tàbí ti ọ̀tá wa. Ó sì wí pé, bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣùgbọ́n bí olórí ogun Olúwa ni mo wá sí nísinsìnyí. Joshua sì wúlẹ̀ níwájú rẹ̀, ó sì forí balẹ̀, ó sì wí fún un pé, kí ni Olúwa mi ní sọ fún ìránṣẹ́ rẹ̀. Olórí ogun Olúwa sì wí fún Joshua pé, bọ́ sálúbàtà rẹ kúrò ní ẹsẹ̀ rẹ, nítorí pé ibi tí ìwọ gbé dúró ni, ibi mímọ́ ni. Joshua sì ṣe bẹ́ẹ̀.
0: DCLM Radio, the spiritual weapon is our concern.
1: Wait, Joshua, orí ìkẹfà. Ǹjẹ́ ahájẹ́rí kò mọ̀ gágá nítorí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ẹnikẹ́ni kò jáde ẹnikẹ́ni kò sì wọlé. Olúwa sì wí fún Joshua pé, wò ó, mo ti fi Jericho lé ọ lọ́wọ́ àti ọba rẹ̀ àti àwọn alágbára akọni. Ẹ̀yin ó sì ká ìlú náà mọ́ gbogbo ẹ̀yin ológun, ẹ̀yin ó sì yí ìlú náà ká lẹ́ẹ̀kan. Báyìí ni ìwọ ó ṣe ní ìjọ mẹ́fà. Àlùfáà méje yóò gbé ìpè Júbélì méje níwájú àpótí náà. Ní ìjọ keje, ẹ̀yin ó sì yí ìlú náà ká lẹ́ẹ̀méje. Àwọn àlùfáà yóò sì fọn ìpè wọn ni. Yóò sì ṣe nígbà tí wọ́n bá fọn ìpè Júbélì kíkan, nígbà tí ẹ̀yin bá sì gbọ́ èrò ìpè náà, gbogbo àwọn ènìyàn yóò sì hókù, odi ìlú náà yóò sì wólulẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀, àwọn ènìyàn yóò sì gòkè lọ tààrà olúkúlùkù níwájú rẹ̀. Joshua ọmọ Nuni sì pe àwọn àlùfáà, ó sì wí fún wọn pé ẹgbẹ́ àpótí májẹ̀mú náà, kí àlùfáà méje kí ó gbé ìpè Júbélì méje nì níwájú àpótí Olúwa. Ó sì wí fún àwọn ènìyàn pé ẹ kọjá kí ẹ sì yí ìlú náà ká, kí àwọn tí ó há mọ́ra kí ó sì kọjá níwájú àpótí Olúwa. Ó sì ṣe nígbà tí Joshua wí fún àwọn ènìyàn tán, àwọn àlùfáà méje tí ó gbé ìpè Júbélì méje kọjá níwájú Olúwa, wọ́n sì fọn ìpè wọn ni. Àpótí májẹ̀mú Olúwa sì tẹ̀lé wọn. Àwọn tí ó há mọ́ra sì lọ níwájú àwọn àlùfáà tí ń fọn ìpè. Ogun ẹ̀yìn sì ń tọ àpótí lẹ́yìn, àwọn àlùfáà ń lọ, wọ́n sì ń fọn ìpè. Joshua sì pàṣẹ fún àwọn ènìyàn wípé, ẹ kò gbọdọ̀ kó, bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò gbọdọ̀ pariwo, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ kan kò gbọdọ̀ jáde ní ẹnu yín, títí ọjọ́ tí èmi ò wí fún yín pé ẹ kó. Nígbà náà ni ẹ̀yin ó kó. Bẹ́ẹ̀ ni ó mú kí àpótí Olúwa kí ó yí ìlú náà ká, ó yí kálẹ̀ kan, wọ́n sì lọ sí ibùdó, wọ́n sì wọ̀ ní ibùdó. Joshua sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀, àwọn àlùfáà sì gbé àpótí Olúwa. Àwọn àlùfáà méje tí ó gbé ìpè Júbélì méje níwájú àpótí Olúwa ń lọ títí, wọ́n sì ń fọn ìpè wọn ni. Àwọn tí ó há mọ́ra ogun lọ níwájú wọn. Ogun ẹ̀yìn sì ń tọ àpótí Olúwa lẹ́yìn. Àwọn àlùfáà sì ń fọn ìpè bí wọ́n ti ń lọ. Ní ọjọ́ kejì, wọ́n yí ìlú náà kálẹ̀ kan. Wọ́n sì padà sí ibùdó. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní ìjọ mẹ́fà. Ó sì ṣe ní ìjọ keje. Wọ́n dìde ní kùtùkùtù ní àfẹ̀mọ́júmọ́. Wọ́n sì yí ìlú náà ká gẹ́gẹ́ bí ti ìṣáájú lẹ́ẹ̀méje. ni ojo na ni kan sosho ni won yi ilu na ka le meje o si se ni igba keje nigba ti awon alufa fan ipe ni Joshua wi fun awon eniyan pe eho nitori ti Oluwa ti fun yin ni ilu na yo si je iyasoto si Oluwa ohun ati gbogbo ohun tin be ninu re kiki Rahabu pa shaga ni yola ohun ati gbogbo awon tin be ni ile pelu re nitori ti o pa awon ise ti aran mo ati eyin bi o ti wu ki ori e pa ara yin mo kuro ninu ohun iyasoto ki e ma ba iyasoto tan ki e si mu ninu ohun iyasoto na eyin a si so ibudo Israeli di ifibu eyin a si mu iyonuba sugbon gbogbo fadaka ati wura ati ohun elo ide ati ti irin mimo ni fun Oluwa won wa sinu isura Oluwa be ni awon eniyan na ko nigba ti awon alufa fan ipe o si se nigba ti awon eniyan gbo iro ipe ti awon eniyan si hoku odi na wulule bere be ni awon eniyan wo inu ilu na lo olukuluku tara ni waju re
3: won ko ilu na
1: won si fi oju idapa gbogbo ohun ti o wa ni ilu na run ati okunrin ati obirin ati ewe ati agba ati akọ malu ati aguntan ati ketekete sugbon Joshua so fun awon okunrin meji ti o ti se ami ile na pe e lo si ile panshaga ni ki e si mu obirin na jade nibe ati ohun gbogbo ti o ni gege bi eyin ti bura fun awon omokunrin ti o sami si wole won si mu Rahabu jade ati baba re ati iya re ati awon arakunrin re ati ohun gbogbo ti o ni won si mu gbogbo awon ibatan re jade won si fi won si eyin budo Israeli won si fi ina kun ilu na ati ohun gbogbo ti n be ninu re kiki fadaka ati wura ati ohun elo ide ati irin ni won fi sinu isura ile Oluwa Joshua si gba Rahabu panshagala ati ara ile baba re ati ohun gbogbo ti o ni o si joko laarin Israeli titi di oni oloni nitori ti o pa awon ise mo ti Joshua ran lo sami Jericho Joshua si gegun ni akoko na wipe egun ni fun okunrin na niwaju Oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi pile re ati pelu iku abikeyin re ni yo fi gbe ilekun ibode re ro be ni Oluwa wa pelu Joshua okiki re si kanka gbogbo ile na iwe Joshua ori ikeje sugbon awon omo Israeli dese kan ni ti ohun iyasoto nitori ti Akani omo Kami omo Sabdi omo Sera eya Juda mu ninu ohun iyasoto ibinu Oluwa si ru si awon omo Israeli Joshua si ran eniyan lati Jericho lo si Ai ti n be leba Beti Afeni ni ila orun Betieli o si wi fun won pe e goke lo ki e si sami ile na awon eniyan na goke lo won si sami Ai won si pada to Joshua wa won si wi fun pe ma se je ki gbogbo eniyan ki o goke lo sugbon je ki won 1000 tabi 1500 eniyan ki o goke lo ki won si kolu Ai ma se je ki gbogbo eniyan lo si ise nibe nitori die ni won be ni won 1500 eniyan goke lo sibe won si sa niwaju awon eniyan Ai awon eniyan Ai pa eniyan 36 ninu won won si le pa won lati enu bode titi de Shebarimu won si pa won bi won ti n so kale aya awon eniyan na ja o si di omi Joshua si fa aso re ya o si doju bole niwaju apoti Oluwa titi de asale ohun ati awon agba Israeli won si bu ekuru si ori won Joshua si wi pe ye Oluwa Olorun nitori kini iwo fi mu awon eniyan yi koja Jordani lati fi wale owo awon Amori lati pa wa run awa iba mo ki a joko ni akeji ohun Jordani Oluwa kini emi o wi nigba ti Israeli pa eyin won da niwaju awon ota won nitori ti awon ara Kenani ati gbogbo awon ara ile na yo gbo won si yi wa ka won si ki oruko wa kuro ni aye kini iwo wa se fun oruko nla re Oluwa si wi fun Joshua pe dide ese ti iwo fi doju re bole bayi Israeli ti dese won si ti ba majemu mi je ti mo pa lase fun won ani won ti mu ninu ohun iyasoto ni won si jale won si se agabagebe pelu ani won si fi sinu eru won nitori na ni awon omo Israeli ko se le duro niwaju awon ota won won pe inda niwaju awon ota won nitori ti won di eni ifibu emi ki yo wa pelu yin mo bi ko se pe eyin pa ohun iyasoto run kuro laarin yin dide ya awon eniyan na si mimo ki o si wi pe eya ara yin si mimo fun ola nitori bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi pe ohun iyasoto kan be ninu re iwo Israeli iwo ki yo le duro niwaju awon ota re titi eyin o fi mu ohun iyasoto na kuro ninu yin nitori na ni owuro a o mu yin wa gege bi eya yin yo si se eya ti Oluwa ba mu yo wa gege ni idile idile ati idile ti Oluwa ba mu yo wa ni agba agbo ile ati agbo ile ti Oluwa ba mu yo wa ni okunrin kookan yo si se eni ti a ba mu pelu ohun iyasoto na a o fi ina sun ohun ati ohun gbogbo ti o ni nitori ti oru ofin Oluwa ati nitori ti o si ku iwakiwa ni Israeli. Bẹni Joshua dide ni kutukutu owuro, o si mu Israeli wa gege bi eya won, a si mu eya Juda, o si mu idile Juda wa, a si mu idile Sera, o si mu idile Sera wa ni okunrin kookan, a si mu Sabdi, o si mu ara ile re ni okunrin kookan, a si mu Akani omo Kami, omo Sabdi, omo Sera ninu eya Juda. Joshua si wi fun Akani pe, omo mi, mo be o, fi ogo fun Oluwa Olorun Israeli, ki o si jewo fun, ki o si so fun mi ni isisiyi ohun ti iwo se. Ma se pa mo fun mi. Akani si da Joshua lohun, o si wi pe, ni to to ni mo se si Oluwa Olorun Israeli, bayi bayi ni mo se.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí àkókò tí ó ṣe pàtàkì báyìí. Bí a ti fẹ́ wo inú ìwé mímọ́, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ṣe àlàyé, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa kọ́ni wípé ẹ ó fún olúkúlùkù wa ní orí ọ̀fẹ́ láti fi ààyè sílẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ láti ṣe ìtumọ̀ nǹkan wọ̀nyí fún wa, láti là wá lóye, láti là wá lójú, láti jẹ́ kí òkùnkùn ọkàn wa kí ó pòórá. À ń bẹ̀ yín wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín sínú ọkàn wa wípé a ó dìde pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, a ó rìn ní ọ̀nà tí ó yẹ, ọ̀nà tí ó lọ sí ilé ògo tààrà, wípé bí ẹ ó ti máa ṣe wá lójú, bí ẹ ó ti máa là wá lóye, wípé a ó tẹ̀lé ọ̀nà yìí gan-an tí ẹ là sílẹ̀ fún wa, wípé gbogbo ọkàn tí ń ṣáko, ọkàn tí ń ṣe àìgbọràn, ọkàn tí ń ṣe orí kunkun sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ ó lé wọn jìnà sí wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ gbà pé a ti yìn wa, ẹ sì máa bá wa lọ nínú gbogbo ìta ó ṣe ní títí ìsìn yóò fi parí. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni Ọlọ́run ti ń fi ojú rere, oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀ hàn fún wa, nítorí wípé ó ń fún wa ní ààyè láti wo àwọn nǹkan tí ó ṣe pàtàkì, tí ó ṣe kókó nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Ọlọ́run ti fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ àti àwọn oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ nínú ìwé mímọ́ láti jẹ́ kí a mọ ipò tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n wà nípa ti ẹ̀mí, ó sì ti jẹ́ kí a mọ ìfẹ́ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ nípa ìdáǹdè àti ìgbàlà ọkàn wa. Bí a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ sí, tí a ti ń rí àwọn ohun ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀dá àbínibí ti ènìyàn àti nípa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti ibi tí ó wà nínú ọkàn ọmọ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ náà la tún ń rí ìfẹ́ Ọlọ́run ní fífi ààyè sílẹ̀ láti rán olùgbàlà sí ayé kí a bá lè gba àwa tí a ti ṣáko lọ, àwa tí a ti sọnù, àwa tí a ti jìnà réré sí Ọlọ́run kí a bá lè gbà wá là. Lónìí a ń wo ìtúnríran fún ìfọ́jú ọkàn. Ìtúnríran fún ìfọ́jú ọkàn. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwa ènìyàn nípa ti ẹ̀dá, yálà ajẹ́ Júù ni tàbí ajẹ́ kèfèrí, yálà ajẹ́ aláwọ̀ funfun àbí ajẹ́ aláwọ̀ dúdú ní ilẹ̀ Áfríkà, ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ tí ó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí tí ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ádámù, a rí wípé Bíbélì sọ fún wa wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ aláìlágbára, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ aláìní olùrànlọ́wọ́, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ afọ́jú nípa ti ẹ̀mí, ẹni tí kò ní ìrètí wípé yóò lè ṣeéṣe láti rí ìmọ́lẹ̀ ògo ìhìnrere ti Ọlọ́run bí kì í bá ṣe wípé ó bá Jésù Kristì pàdé. Nítorí àbí wa ni afọ́jú nípa ti ẹ̀mí, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ bàbá, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ olùgbàlà, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ olùfẹ́ ọkàn rẹ̀, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ ọ̀nà ìyè, ọ̀nà ìgbàlà ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni ó jẹ́. A sì mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ṣeé ṣe fún ẹ̀dá kan láti là wá lójú nípa ti ẹ̀mí bí kì í bá ṣe wípé a bá Jésù pàdé. Yẹ kí n ka èyí fún ọ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nínú Jọ́hánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 22. Láti ìgbà tí ayé ti ṣẹ̀, a kò sì gbọ́ pé ẹnìkan la ojú ẹni tí a bí lè afọ́jú rí. Láti ìgbà tí ayé ti ṣẹ̀, ọkùnrin yìí ń sọ wípé a kò gbọ́ bí kì í bá ṣe wípé òun bá Jésù pàdé, a kò gbọ́ wípé ẹni tí a bí lè afọ́jú wípé ẹnìkan là á lójú. Ohun tí ó yẹ kí ó yé wa ni wípé àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, àwa tí a jáde láti inú ẹ̀ṣẹ̀, tí a ti mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mu omi, tí a ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni jẹun láti kékeré wá, ó yẹ kí a mọ̀ wípé a bí wa gẹ́gẹ́ bí afọ́jú. Kò sì ṣeé ṣe fún ẹnikẹ́ni, kò ṣeé ṣe fún ẹ̀sìn kan, kò ṣeé ṣe fún ìrúbọ kan, kò ṣeé ṣe fún agbára tiwa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi ni kan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa je ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a so ni ni wipe enikokan wa gege bi eni ti a bi lati inu obirin enikokan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa enikokan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ni bi ati bi wa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wipe awa nwa ogiri bi afoju o je wipe a ori ibi ti a nlo o si so wipe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wipe awa nkose losan gangan bi a ba so wipe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wipe kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wipe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi ibi ti a ti nwa asu eko ti oye koro eko oro olorun afi sile a tun ma kaakiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma npin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi apa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi eje ki a wo Ezekieli Ezekieli ori kejila lati ese ikeji Ezekieli ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni a so fun Ezekieli to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro we pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti n bo wa si aye lati gba olukuluku wala ma je mu laila yi ni o so nipa eni na ti o ti o bi lati nu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je ase tinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fin so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon Israeli bi aban so yi nipa ti awon ti ati fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke so nipa ti awon keferi awon ti ko lo lorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke so bi e ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro lorun bi e ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lo lorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun jeremiah ori kerin lati ese iketala ekun jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon wonyi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki ha se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fin so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won te a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si o ni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won on ti an so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won tin rin kaakiri irin kunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wi pe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma dawun ejo nkan ti a ko mo nipa re eni ifoju okan ti o ti de ba aye eni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wa su boya awon nikan ni an pe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori ke dogun Matthew ori ke dogun ese ikerin la e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbesi eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo wepe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo da dara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti Olorun o si lo ede afoju yi fun awon ti ntele eko ati ilana awon ile isin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba Orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi a ba nrubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju Olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe arankan okuro nbe o le jija okuro nbe ki a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa ṣugbọn ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju Olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ile isin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni on lo fu an so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti an so iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti oni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se n bori idanwo idanwo ti ara se eni to n ka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbesi aye re ran ti o we pe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagunla ti a ko gbo ohun ti jesu so a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wi pe se o ka ninu bibeli ohun ti o so wi pe bi afoju ba n fi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke wo korinti keji ohun ti mo so ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ke wo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wi pe o yi o daradara nisinsiyi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihi ni afi ni an so nipa oju inu oju ti okan e ni afi so nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wi pe awon ju ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe jesu kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje jesu kristi ni a fi n we lese mo ti o n funfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo jesu eyi ni a n ka si ododo fun okan elese ti o ran mo agbelebo ki o ba le je eni itewogba niwaju oluwa won ko le ri wi pe jesu kristi nikan soso ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni a fun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wi pe ki a wa sodo olorun nipase jesu kristi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti a ti mu kuro ninu kristi jesu kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba n so nipa ti afoju o seese ki o ma toka si awon elomiran o seese ki o ma se apejuwe wipe lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki n ka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a n so nipa re abi a n so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o n gbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si imo ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo le oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi soro se alaye ni kikun fun wa bi e ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je ni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so on to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si nso wipe o nduro de akoko ti o gbesan o nduro de akoko ti o je wipe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o nso wipe o nduro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wipe o n lo si joba orun o n korin wipe jesu kristi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wipe gbangba la jo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wipe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju ni bo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je eni ti jesu kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iya ni pekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisa won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro wi pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile iso na ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo pese re sile fun ogun ajakaye ti nbo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wipe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wipe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi a ti le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti a n ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je ki n ka fun o lati inu Isaiah ori 29 Isaiah ori 29 lati ese 11 si ese 12 iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wipe emi be o ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko seni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a

mo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi iwenu mo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irobo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon Jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo Israeli sugbon nihi la nso fun wa wi pe bo se ti Jesu Kristi ni wi pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai nisisiyi o joko le owo otun olorun eyi je wi pe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke Calvary on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu Peteru kini ori keje ti a ti ka tele ki a tun ka lekan si Peteru kini ori keje ese ikerinlelogun eni ti ohun ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun wa pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Kristi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je pe Jesu di aropo fun eni kokan wa o wa so wi pe bi o ba je be wepe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun awe pe nipa ina Jesu yi kan na ni amu wa larada ni Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi a ba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi a ba da ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa a n pe ohun ti a se yi ni ire koja wi pe a ti fun wa ni ofin ati fun wa ni ilana ati fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je wi pe a koja aye wa o je wi pe a se si ofin olorun ohun ti a si se yi ni a n pe ni ire koja sugbon ire koja yi o tun ni itumo miran eyi ni a ri ninu Exodus ori kejila ni ese ikejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumo ti o kun itumo ti o ye ni nipa ire koja nitori o so wipe

ni oruko Jesu Christ Olorun wa Olorun alagbara adupe fun awon eri ti a ti gbo adupe fun ise iyanu meri iri ti en se amo we pe bi e ti se fun awon elomiran e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun nitori be ni a se ni igbagbo igbagbo ti ko gbo ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi bi aba tin daruko Jesu bi aba tin gbekele oruko Jesu bi aba tin gbadura loruko Jesu bi aba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti igbani bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe e ran oro na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu eje ki aro ki o fo fayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se of oju wa ri of eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Christ Olorun wa ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa nbere ibere kan lowo wa sugbon bi o tin bere be ni o fun ara re ni o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to doju ko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu bi aba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Christi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti tobi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew.

0: Matthew, ori ikokandilogun, ese ikerindilogun. Matthew, ori kokandilogun, ese ikerindilogun. Yesu so fun wa, oni sugbon, Yesu wo won, o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun, eniyan ni eyi soro fun, sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese, fun Olorun ohun gbogbo ni sese. Bi o tin wo awon isoro, awon aisan kogbogo ti o wa ni aye re, ni ara re, ni asale yi, ma fi okan ba oro Olorun lo, ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan, sugbon fun Olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko Jesu. Ninu Marko ori kesan, Marko ori kesan, ese iketa le logun loju kan na, baba ese iketa le logun Jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo, ohun gbogbo, ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo. Bi o ba gbagbo ni asale yi, o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loroko Jesu. Nitori wi pe Oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun, gege bi Olorun ti le se gbogbo ko se se pelu eniyan, ko se se ni oran arun ete Namani. Sugbon Namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo Jordani le meje ni igboran si oro Oluwa. Ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni, bi a ba ti so fun gege bi Elisha bi o ti so fun Namani, gbo ki o se gba ki o se se lese kese, bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re, aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loroko Jesu. Mi o mo boya o ti ka itan Batimio afoju, nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori Batimio afoju yi. Sugbon Kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese, o wo san ni waransesa. Mo si gbagbo wi pe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara, to ko si o ninu, to ko si olopolo lese kese bi a ba ti n daruko Jesu ni won o pora loruko Jesu. Mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city won na ti kan nipa re, ti esu ti o ti so di edun arinle, ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako. O ri iranlowo gba, iranlowo nla, o si ri iwosan awoseha, o ri igba lodo Jesu Kristi, eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun. Jesu yi kan na o wa loni, agbara re ko si yi pada. Obinrin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun, o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara Kristi ti ki kuna, ti ko si le kuna laye. Mo gbagbo wi pe Kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi, bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko Jesu. Gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o nitan, to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si, eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako. Sugbon nigbati o se alabapade Jesu, o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko se se. Okunrin were ara Gadara
1: ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wi pe oran eleyi koja siseese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko seese mo si gba wi pe asale iyanu ti re o ti de mo ni ise iyanu ti re o de lasale yi loruko jesu a ma sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu ti re arun a so wi pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti olowa se awon akanse ise iyanu ti olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti olowa se awotan awon aisan gbogbo ti olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti olowa se ninu exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun mose sina owo re si oju okun oluwa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti olorun se nihi nigbati o fi ara re han ti o je wa ara re wi pe o ni olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meriri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti ano si okun popa ti o pin niya agbagbo we pe ki se omi pese pese ti a ro we pe boya ko se nkan kan ni apiniya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ija si awon omo israeli sibe sibe bi okun yi se je to ti o si fe ti o si ni iji lile loju agbami re to kiki opa ti a na soju re ni igbagbo ni igboran si ase olowa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o ye o wi pe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso tito lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wi pe bi a ba wo iwe mimo ko nilo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o totan ko ni lo wi pe an gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko sese ninu igbese aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti ngbo ti an gbadura soki adura soki yi ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti so fun Jesu ye kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o doju ko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon sokiki oro kan ki se oro popo sokiki oro kan ki se adura tan gba tan lami loju sokiki oro kan koni lo wi pe an yira nile ki olorun ki o to gbo sokiki oro kan ko le gba ti abagbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon sokiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba ti n gbadura bi o ba ti n gbo ami ti awon eniyan olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni won ma gbagere loruko Jesu wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigba ti Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ore fun o eyi ni Oluwa nso fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Olowa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Olowa emi ko yi pada emi ni Olowa titi di ojo ni ti a fi soro yi Olowa o yi pada agbara e kokona ko si ni kuna lae loruko Jesu aka ani pa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati nwo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo Matthew ori kejo lati ese ikini Matthew ori kejo ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe Olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kan na mo fe ki o fala si di loju kan na nitori wi pe lale yi loju kan na a mo arun re koro loju kan na oju afoju yo riran lese kese bi a ba tin ke pe roko oluwa loju kan na e te re si mo eyi ni oluwa yo se lasa le yi ni Matthew ori ogun lati nka ni sisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si we pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yi o saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki ran ole ti wo pe eni ti an ka ni pa re nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe eni kan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo ni sisi ohun ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo o ni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyiri eyi ni a n pe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyiri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigba ti Jesu ba bẹrẹ si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n kepe oruko re bẹẹ ni yio ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigba ti o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si iwe fun pe efata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kan na eti re si si oko ahan re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan won yi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kan na logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu ye ki a wo Luke ori ikejo Luke ori kejo lati ese iketa le logoji Luke ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni esan eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu olarada lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan logan loju ese logan lese kese loju kana logan ni isun eje re si ti gbe mo gbagbo wi pe bi a tin kan kan won yi iwo na mo wi pe olorun yo se fun o agbara olorun yo le awon aisan won yi jade kuro ni igbesi aye re kuro ni ago ara re logan loju kana lese kese bi a ba tin gbadura lasale yi loruko jesu ninu luko ri ketala Luko ori ketala lati ese ikokanla. Luko ori ketala ese ikokanla. Bi ati nkan nipa okunrin. Be ni nkan nipa obinrin. Wi pe loju kan na lese kese logan ti agbara Olorun ti o kolu igbese aye won. Be ni won gba imularada ati idande. Luko ori ketala ese ikokanla si kiyesi obinrin kan wa nibe. Ti oni emi ailera lati odun mejidinlogun wa eni ti o tetan ti ko le gbe ara re soke bi o ti wo ki o se nigbati Jesu ri o pe si odo o si wi fun pe obirin yi atu osile lowo ailera re obirin yi bo ba wa nbe lasale yi atu osile iwo okunrin yi ti aye ti de lokun aifojuri o so wi pe okunrin yi atu osile lowo ailera re bo je wi pe omode ni o lati nu oyin lati de o gbata ti bi o le rin o so fun o wi pe omode yi lasale yi atu osile lowo ailera re o si fi owo re le ni ese ketala o si fi owo re le kini oro ti o tele e pe soke loju kan na ase so di titon o si yin olorun logo iwo na o yin olorun logo lasale yi loruko jesu ninu johanu nisese lati nka o johanu ori karun johanu ori karun ese ikejo ati ikesan an kan nipa okunrin to je wipe lati odun meji din logoji lo ti wa ninu ailera to je wipe ko leniyan ko lara ko si ni nkankan sugbon nigbati jesu debe ari ohun ti olowa se ni ese ikejo jesu wi fun pe dide gbe akete re ki o si ma rin kini oro ti o tele ni ese ikesan oni logan ye ki o ye o wi pe bi Matthew bo se nse akosile re bi Matthew se nko be ni Mark nko be ni Luke so fun wa be ni John so fun wa wi pe gbogbo awon wonyi ti Oluwa fi owo kan logan lese kese loju kan na oni logan asimu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi ojo ayo ojo imularada ojo ibukun ojo tire ti de loni loruko jesu a o ni fi akoko sofo rara mo fe wo koko keta nisisin nitori wipe mo gbagbo pe o ti mura sile mo ni o mura sile a fe wo ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ninu Marko ori karun ni a ti n wo apẹẹrẹ obinrin onisun ẹjẹ ọdun mejila nitori wipe o ni awọn igbesẹ kan ti obinrin yi gbe ti o jẹ ki iwosan nlanla ki o jẹ ti rẹ ninu Marko ori karun ẹsẹ ikarundinlọgbọn obinrin kan ti o ti ni isun ẹjẹ ni ọdun mejila ẹni ti oju re si ti ri ohun pupọ lọdọ awọn onisegun bi o ba nso fun awi pe onisegun o nso nipa awọn ajagilegbo sogun awọn ti a npe ni babalawo onisugbon ti o si ti na ohun gbogbo ti o nitan ti ko si san rara sugbon kaka be o po si waju nigbati o gboro jesu yo ti gboro jesu mo ni ijo ti gboro jesu eni ti o nse awotan gbogbo arun nje o ti gburo eni ti o sese ki o mu awon oke awon wahala awon aisan awon egun to wa ni igbesi aye re ki o mu kuro lasale yi so ti gburo e mo ni so ti gburo e oni nigba ti o gburo Jesu o wa seyin laarin opo eniyan o fowo kan aso re nitori o wi pe ninu okan re bi mo ba sa le fi owo mi kan aso re ara mi yo da ara mi yo da ara re yo da mo ni ara re yo da o wa so fun wa ni ese ikokan dilogbon oni logan lese kese loju kan na ni iseju aya oni logan ni isun eje re si ti gbe o si mo lara re pe amu ohun ni amu lara da ninu arun ohun ni ese ikerin le logbon o si we fun pe obirin igbagbo re mo lara da iwo ti o wa nihin lasale yi obirin igbagbo re mo lara da okunrin igbagbo re mu olarada omode igbagbo re mu olarada oni ma lo le alaafia ki iwo ki o si san ninu arun re bi ati nwo ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse o meje ni mo fe ki o yi o ikini o gbo nipa Jesu o gbo nipa Jesu nitori aso wi pe nigba ti o gburo Jesu o wa seyin re laarin opo awon eniyan o fowo kan aso re o gba iroyin ti o gbo o gba gbo iwo na ti o si ti gbo iroyin ayo ti a so fun o ohun ti olorun se lale ana bi o ti n gbo iroyin Jesu lasale yi mo gbagbo wi pe o ti mo nisese wi pe gbogbo ko sese ninu aye re Jesu a soro re dayo loruko Jesu ikeji o pinu lati to Jesu wa fun iwosan re oni nigba ti o gboro Jesu o wa laarin opo eniyan o fowo kan aso re o pinu oni lasale yi loni ni won ri iwosan temi gba nitori o pinu lati ko awon onisegun aye sile o to Jesu wa ko gba opo ero lati je idiwo fun ohun iketa obirin na ko fi aye sile fun ikuna tabi ijakole o pinu pe akoko to o gbekele olowa ti ki janikole o si so wi pe ohun o gba ise iyanu bi iwo na ba wa ni asale yi bi o ba gbagbo lai siye meji mo gbagbo wi pe akoko iponju akoko aisan o ti dopinna ikerin o pinu akoko iwosan re oni bi mo ba ti fi owo kan ise ti aso re ara mi yo da o pinu akoko ti iwosan yi yo je ti re opo eniyan lo nsun ojo iwosan won siwaju ti won so wi pe oya ni ipade miran sugbon obirin yi wi pe nisisin yi ni akoko ise iyanu ti mi nigba wo ni akoko ise iyanu ti re mo ni nigba wo ni akoko ise iyanu ti re ikarun o gbe igbese igbagbo lai gba aigbagbo kankan lalejo ninu okan re oni esu o to ge emi esu o to ge isu eje o to ge iye meji iranse esu o to ge mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na lo nso lasale yi wi pe gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun arunmole egun gbogbo jedo jedo gbogbo nkan to nje mi ninu o to ge iwosan de lasale yi yo se de loruko Jesu ikefa o fi owo kan aso Jesu kete ti o si ti fi owo kan aso Jesu ni agbara Oluwa ni o fowo kan mo gbagbo wi pe bi o ba ti n dide lori ese re bi o ba ti n so fun Olorun wi pe mo de akoko temi to be ni Olorun fun rara re ni yo fowo kan lese kese loju kan na lo, logan loruko Jesu ikeje ni wi pe o gba ise iyanu o gba ise iyanu emi ori temi gba loruko Jesu ori iwosan fun arun ko gbogun igbagbo aye to daju gba ise iyanu aye to si daju pelu eyi ni Jesu fi so fun wi pe omobirin igbagbo re mu o larada mo fe ki odide lori ese re nitori wi pe Jesu so fun nisisin yi omobirin omokunrin baba iya omode igbagbo re mu o larada ki o mo wi pe lese kese loju kana logan bi o ba tin gbo ti awon eniyan olorun se ami be ni iwosan ti re be ni idasile ti re be ni idande ti re be ni yo ma te olowo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni hin ti o mo larada nitori iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo bi o ba je kepe oluwa bi o ba je kepe oluwa yo mo larada yo mo arun re kuro yo mo esan re kuro iba je ifoju tabi iyaro tabi iditi tabi ogbon inu tabi egun idile tabi egun ajogoba ni igbese aye re bi o ba tin kepe oluwa bi o ba tin gba olorun gbo bi o ba tin so wi pe akoko temi to be ni ise iyanu yo ma kan o lara yo ma te o lowo akoko to lati ba ise iyanu akoko to lati ri iwosan akoko to ki a tu osile akoko to fa foju lati riran akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin akoko to fa awon to nsiwin lati gba itunsile lati gba iwosan akoko to fun awon emi warapa ami awon emi isinwin lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re akoko to fun yin ojo pipe lati wale akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora akoko to fun ise iyanu lati te olowo akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri gba pada akoko to fun awon agan lati bimo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni to si re bi o tin kepe o gbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re ise iyanu ti de agbara olorun wa nihin lati tu o sile lati mo larada lati mo ke isoro inu aye re lati mu kuro so fun esu wo pe o to ge so fun aye wi pe o to ge so fun ti o pon loju wi pe o to ge ojo idande ojo iwosan ojo itunisile ojo ise iyanu ti de fun olukuluku wa.

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awa melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbesi aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbesi aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan toku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o ti nse o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so to soro fun lati se ati gbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi abale gbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu sinu egungun ti o wu sinu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisinsiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo eto ndani loro nikun ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu awon ti aye de loko awon ti aye so lota an bebe nisinsin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisinsin wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisinsin ye jade loruko Jesu awon ti o je wi pe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elisabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a tin gbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wi pe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wi pe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wi pe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wi pe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imularada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logbon ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu Olorun alagbara agbagbo wi pe nisisin iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara Olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko Jesu bi yi ati laju ki a ma laju si ise iyanu Olorun bi a ti laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristo oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu Thank you.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ki a gbadura. A dupe lowo re Olorun wipe o fi Jesu ta wa lore. Wipe bi a ba ni ibanuje tabi asun dabo ekun bi onkon ba wa ti o dori igbese aye wa kodo ti o si mu iporuru okan ba wa bi onkon ba ti o nda igbese aye wa tabi ile wa tabi ise wa ti o nda aru bi onkon ba wa ti o da bi eni wipe ile ai bale aya o nyo wa lenu tabi alakala ko je ki agbadun tabi owo aye lo nle wa kiri amo wipe o ti fi Jesu ta wa lore wipe o je ile abo fun wa ati pe bi a ba so fun Jesu bi a ba ku aroye wa to lo bi a ba fi ara wa pamo bi a ba je wo ese wa bi elebi ati bi elese o daju wipe eje Jesu Christi ti atase lo ke Calvary o si wa sibe fun wa pelu asa ti so fun wa wipe yi le odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo asimo wipe bi a ba sumo bi a ba duro ti o bi a ba gbekele ileri re ti a si so gbo ibanuje wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o amo wipe o gba wa je anbe o wipe loni bi a ti wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa abi o wipe gbogbo awon ije ase won yi ba mu o kuro shanu fun wa je ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbese aye wa ti o ti daruba tun won se je ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Christi oluwa mo fe ki o si bibeli re si ori Davidi ikerin din ni adota an so loni nipa abo ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbese aye wa ti o ye ki a mo abo ti o daju ti o nipon ti o si se iye biye eyi ti o je wipe owo aye tabi owo ota tabi owo isu ko ni le te wa mo woye wipe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wipe opo ojo lo ro ti le nfi mu opo iya ni awon eniyan si nje ni imo ati ri bi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni olorun se ni olori re lati mo abo ti o wa mo si mo wipe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara bale ti o n gbo ohun ti olorun fe ki a mo nipa abo wipe bi o tile je wipe esu papa ni o le ode yi bi a ba pari eko yo lati sako leyin re bi ji a ba wa nipa ese ti a ti n da tele tele nipa irin ti a ti rin ti o dabi eni wipe iya n je wa ise si n se wa mo mo wipe gba ti a ti fun wa ni Jesu ti a si ti gbe Jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi kọ si ori igi agbelebu Jesu ṣugbọn o ṣe pataki fun wa lati mọ nitori bibeli so wipe awọn eniyan mi jiya won si n ku nitori aini imọ ni orin Davidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni a ti n sọ fun wa wipe Ọlọrun le abo wa ati agbara lọwọ lọwọ ìrànlọwọ ni ìgbà ìpọnjú nítorí náà lè àwa kì í ó bẹ̀rù bí a tilẹ̀ ṣe ayé ní ìdí tí a sì ṣe àwọn òkè ńlá ní ipò lọ sí inú òkun bí omi tilẹ̀ ń hó tí ó sì ń ru bí àwọn òkè ńlá tilẹ̀ ń mì nípa ọwọ́ bíbí rẹ̀ odò ńlá kan wà ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn ibi mímọ́ àgọ́ wọn ni ti ọ̀gá ògo Ọlọ́run bẹ̀lẹ̀ àárín rẹ̀ a kì yóò ṣi ní ìdí Olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro awon kefiri nbinu awon ile oba shidi o fohun re aye yo oluwa awon omoguwa pelu wa olorun jacobu le abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aporo ti o se le aye o mu otetan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le olorun a gbe mi ga ninu awon kefiri a gbe mi ga le aye oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abu kaakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkan kan ti o dabi eni wipe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wipe won oni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma nwa kiri abo ti won ro wipe bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o si ndaru eyi ti oni samu ti o nse alaye re ni ese keta wipe omi ho eyi so nipa wipe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o si so pe oke nla papa ti a le ro wipe o fi idi mule sinsin o so wipe o mi awon eyan ti o dabi eni wipe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wipe ko si ohun to le de wipe ko si mimi ko si si eru ṣugbọn eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o so fun a wipe ko si eni keni ti araro tabi ti aratu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o n sele ninu aye o n so wipe awon oke nla won yi won mi ṣugbọn wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jacobu gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun a wipe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni jesu nje ki o di imo fun a wipe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko orin David yi nje ki o di mo fun a wipe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wipe o dabi eni pe ki o lo pe pokunso ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o so fun o wipe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onikayefe pe bi o ba je be wipe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eniyan olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o ti n sa be ni pasan be ni o n ba o ti o si ti sa kaakiri titi ti o n wa ibi abuka

ṣe ke yi ki o ya o lenu tabi ki o ṣe o ni kayefi wo pe a ṣe le so wi pe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru on to je ki o so be ni wo pe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se we pe o ge won kuru die die o nso we pe iba gba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi anwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotiu ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to nta kete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe ni toto ni timotiu yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida timotiu yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohun kon ti o ba nsele si o ohun kon ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe be ni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wi pe e mo wi pe timotiu yi arakunrin wa ati tu sile oni bi o ba tete de e je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotiu ti an soro re yi oni igba ti o ba de ohun pelu timotiu yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si n fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya a se aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o n se tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o se se ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotiu yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon tin yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe timotiu yi o ati da sile paul si so wi pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara eberu tani ati le npe ni timotiu yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni timotiu je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni timotiu ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba ka nibe o ri wi pe timotiu yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je ju sugbon baba re je eni ti ki se ju sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotiu keji ori keta timotiu keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipasẹ igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timoti o wa di eni ti o je wi pe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kẹrin
ese iketa dinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheus si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Korinti kini ori 14 ese kewa ati ese kokanla nje bi Timotheus bade eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o fi okan irele ati pele pele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse nitori na ki eni keni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi orikeji ni atunri ohun miran ti a so nipa Timotheus yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le igbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi orikeji lati ese ikokandinlogun ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timotheus si yin ni lọlọ yi ki emi pẹlu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi ṣugbọn eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheus yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so we pe nisinsinyi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wipe ati da Timotheus yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheus arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu we pe oun lo oun yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheus ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo paapa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a n so yi ṣugbọn ki a to wo awon ese meji wonyi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je eni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose mejileladota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wi pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohunkohun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu
ati wo pe irin ajo wa paapa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wo pe owo ago ti anwo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi ni bo ni a o ti lo aye raye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti wo pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pede opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisin bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki aje eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o nki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi oluso agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wi pe ore ofe o se pataki popo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a tin so nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo a da wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji yi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ori ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iye nipekun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila Eberu ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala eberu ese ikesan
ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imu lokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re ri koja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu ibero ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun Paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojoko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ran ti wo pe ore ofe o wa fun enikankan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul we pe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti a kaye fun o nipa ore ofe o n so ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikankan wa oni bi o ba je be oni enikankan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikankan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile ti o ti se leri fun eni kankan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so we pe ore ofe iyanu olowa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to kun fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye
ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe ore ofe ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wa la bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni o ni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wo pe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi egba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni Ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti a fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa Loni ante siwaju ninu eko wa ninu epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje Je ki nka si o leti bi iwo na bi o tin foju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin tin beli aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha Nitori ohun ti ibinu Olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni afe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun Oni nitori na e ma pa eya ara yin tin beli aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda ati joni eda ati joni iku eda ati joni ki awon ese wonyi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihi ni Paul apostle nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Greek ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wipe ati ji yin dide pelu Kristi e je wipe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wala ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikeni ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ke a ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeje wipe ke e ma ronu awon nkan tin be loke mo so ni ose ti o koja wi pe gba ti oni ke a ma saferi ke a ma lepa ke a ma fe awon nkan tin be loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan tin be loke e je wi pe ke a ma ronu lori awon nkan tin be loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Christi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Christi tin be loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Christi ti ati gbala ti ati so di mimo o ni ke a ma se afe ri ke a si ma ronu awon nkan won yi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti ati pese fun awon asegun tin be loke o ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Christi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayan fe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Christi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Christi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Christi pelu Christi ninu olorun o wa so wipe nigbati Christi eni ti se iye wa yo farahan nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Christi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan wonyi ni o je ki o ye wa wipe bi ati duro bi eniyan ba duro ke a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi a ba wo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo den gbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christi ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun wa pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je eni ti o farahan pelu Christi ninu ogo nigbati Christi yo farahan oni ani se nkankan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsiyi o n so fun wa wipe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke o ni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun o ni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti n be le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi a ba ti mo agbe ti a si mo ise ti agbe n se ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se bẹẹ ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo a ri wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tu ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onkan to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wi pe oun ti gbin awon ewebe oun ti gbin awon irugbin nitori be ko si ise mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wi pe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagbasoke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade ijanko aso kama nodi ka so wipe ani enikan ti oniki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan won yi lo hu jade ojo ti aba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni an ke gbogbo nkan won yi kuro ni an ronupo ada ni an fa awon jo se apa kan ni an bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni an so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni an gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu o kan aya wa nje nigba ti a wa ti di atunbi nigba ti a ti mo Jesu se eyi wa je we pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni Paul apostle bi nso fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run e ni a fi fe wo nkan meje pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a n so nihin a ma se ni kayefi we pe ewo la tun ri ka ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa n so fun wa nigba naa we pe ki a ma pa eya ara ti n be le aye run je ki n koko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wipe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki a gbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wipe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ki a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun anihin o n fi ara gba to so wipe ara o n fi we gbongbo ese o n fi we itakun ese ni igbese aye wa o n fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade o n fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si n so ni awon nkan ti o n jeyo awon ita awon eka igi to n jeyo lati gbongbo ese eyi ni o n pe ni eya ara yin ti n be le aye o si se alaye fun wa o so wipe awon eya ara ti a n toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisa je ki a wo Romu ori kejo ese iketala si bibeli re kiakia Romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin o ku sugbon nipa emi bi eyin ba n pa ise ti ara run eyin o ye ohun kan naa ni emi olorun tun toka si nihin wipe bi aba wa nipa eni ti ara eje wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a oku wipe sugbon bi a ba npa awon ise ti ara bi a ba npa awon agbere bi a ba npa awon iwa iri ife kufe ife boburu oju kokoro bi a ba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa ti nbele aye ti o si so fun wa wi pe ke a ma pa won run ye ki a tun pada si kolose ti a ti n ba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wi pe nitori na e je wi pe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wipe nitori na nitori kini oni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon nkan tin be loke ese ikeji oni nitori eti fe lati ma ronu awon nkan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon nkan tin be ninu aye mo oni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Christi ninu Olorun nitori wipe en reti ipada bo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi aba ni awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin beli aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun wa wi pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wi pe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere won ni ewo ni oniwaasu to n daruko ese gbajumo ni agbere awon won yo si ka se ese won ro wipe iwa gbajumo wipe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun a wi pe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alaheso ti o wa nita ti won ro wi pe bi eniyan ba tin dagba won ma so wi pe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wi pe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won duro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wi pe awon miran wa ti o tile je wi pe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wi pe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wi pe ah oniwaasu lati sora won ma nso wi pe oniwaasu to ba ndaruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to ndaruko to nlagomo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be kolese ko fi gbe esubu nitori be a ma nso wi pe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wi pe oro olorun o kan dandangbon fun a wi pe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marko ori keje Marko ori keje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wi pe ero jade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu afi oro kele banije ohun ti a kokko daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere a n so wi pe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo nigboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a n ri iwa agbere laarin won bi a ba wo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se n lo sile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke wonyi bi a ti n ri lowo oluko won be la n ri lowo awon akeko bi a ti n ri laarin awon omo kekeke be la n ri laarin awon to dagba ju won lo bi a ti n ri lodo awon eni to kawe be la n ri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan bi a ti n ri laarin ilu be la n ri labule nitori eyi ni olorun fi n tenumo wi pe bi o tile je ohun to wopo wi pe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi ntenu mo sugun o se ni laanu wi pe ki se lodo awon mo kekeke won yi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o ti le ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won tun ma ka akiri emi o awon miran won a fi iyawo won sile won tun ma wa awon elomiran won ma wa won ka akiri won ni ale nita owo ti won gba won je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki asora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu korinti kini ori kefa korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaiso to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli paapa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo we pe awon alaiso to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wi pe bi a ba n daruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba isinsin yi ti won ma n ko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wi pe ese agbere o joba ni igbese aye won o joba ninu ago won oni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wi pe tori pe woli lo ba oda ese agbere abi panshaga ki o ti ro wi pe ko si nkan kan wi pe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wi pe nigba miran owo bishop lati n ri ese agbere o se ni laanu owo awon elesin lati n ri ese agbere iru awon be won ma so wi pe ko se to mo pe bi olorun ba sami ese tani o le duro wi pe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ki enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisa tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon olotu kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon panshaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obirin ba ara won je wi pe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaile ri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni we pe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e ko ni bibeli nso ara mi oni ki igbeyawo ki o li ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele oni ki a si je ki akete je alaile ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ile isin kaakiri awon okunrin ati awon obirin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se paapa ki a fe sona ki o ti loyun o je wipe iru igbeyawo be ko lola o je wipe akete won je ile ri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wipe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wipe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin eje on ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run oni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni wepe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara wonyi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wipe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wipe bawo la se le pa nkan won yin run ohun ti